0: fasahar kere-kere da fannin haka da sayar da zinari da kuma sufurin jiragen sama da na ruwa. Bessent ya ce Amurka za ta ci gaba da kuntatawa dukkanin muradan Iran duk inda suke a sassan duniya har sai ta tabbatar da mayar da ita saniyar ware, don haka ya buƙaci dukkanin masu hulɗa da ƙasar da su gaggauta ya ƙaurace mata gudun kada takunkuman su shafe su. Gabanin matakin na Amurka dai, babban hafsan tsaron Iran Mohsen Rezai ya yi gargaɗin cewa muddin Trump bai ajiye aniyarsa ba, to ba shakka Iran ɗin za ta datse duk wata kafar fitar da ɗanyen mai daga yankin Gulf, ta kuma ɗauki duk ƙasar da ke mara wa Amurka baya a matsayin abokiyar gaba.
1: Shi kuwa kamfanin Meta, mamallakin Facebook da Instagram, ya amince da biyan zunzurutun kuɗi har dala biliyan 16.68 domin sasanta ƙarar da jihohi 29 na Amurka suka shigar kan zargin cewa kafafen sada zumunta na cutar da ƙananan yara. Kuma Ahmad Abba na ɗauke da ƙarin bayani a kai.
2: Meta ya amince da sasanci wajen biyan kuɗaɗen bayan da jihohin suka zargi kamfanin da tsara manhajojinsa Facebook da Instagram ta yadda za su jawo yara su kamu da son amfani da su fiye da ƙima. A ƙarƙashin yarjejeniyar Facebook da Instagram za su ƙara taƙaita lokaci da matasa ke amfani da manhajojin tare da sanya wasu dokoki kan amfani da su da daddare. Haka kuma kamfanin zai ƙarfafa hanyoyi da iyaye za su iya bibiyar yadda ‘ya’yansu ke amfani da kafafen sada zumuntan.
1: Tsohon shugaban rundunar sojin Bosnia kuma guda daga cikin kwamandodin da suka yi wa dubban musulmi kisan kare dangi a ƙasar, wato Ratko Mladic, ya mutu yana da shekaru 84 a ranar Alhamis. Hauwa Halliru Gwangwazo ta haɗa mana rahoto a kai.
3: Mladic ya mutu yana tsare a hannun Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan Alhamis, kamar yadda lauyansa Dragan Ivetic ya sanar ba tare da bayyana dalilin rasuwarsa ba. Mladic ya share watannin ƙarshe na rayuwarsa a asibiti a Hague bayan yanke mishi hukuncin ɗaurin rai da rai a shekarar 2017 saboda jagorantar kisan dubban musulmai a Bosnia. Mladic, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewar ya aikata laifukan yaƙi, ya jagoranci kisan musulmai aƙalla 8,000 a shekarar 1995, kisa mafi muni da nahiyar Turai ta gani tun bayan yaƙin duniya na biyu.
1: Wannan kuma adadin mutanen da mummunar ambaliyar ruwa ta kashe a Nepal ya haura 500, yayin da wasu sama da 1,500 suka bace babu labarinsu daidai lokacin da masu aikin ceto ke janyewa saboda fargabar sake barkewar wata sabuwar ambaliya a karo na biyu, kamar yadda za mu ji wannan ƙarin bayani daga Zainab Ibrahim.
4: Hukumomin China sun sanar da dakatar da duk wani aikin ceto a kusa da kan iyakar Nepal da Tibet saboda fargabar yiwuwar sake barkewar wata sabuwar ambaliya karo na biyu sakamakon cika da tambatsa da rafuka suka yi. China ta ce a halin da ake ciki yanzu haka, ma'aunin rafukan ya haura cubic miliyan 70, kuma zai iya ninka haka nan da kwanaki uku idan ruwan bai tsaya ba. Tun a jiya Alhamis, wani rafin ya cika tumbatsa ya fara kwarara, yayin da a safiyar Juma'an nan wata madatsar ruwa ta fashe, lamarin da ya tilasa masu aikin ceto dakatarwa. Haka ma hukumomi sun bayyana cewa ambaliyar ta yi sanadiyar daidaita ɗaruruwan mutane sakamakon shafa sama da mil 25 na hanyoyi da kuma lalata gadoji 40. Tuni dai iyalan waɗanda suka ɓace a iftila'in suka taru a wajen asibitin Kathmandu da ke babban birnin ƙasar don neman 'yan uwansu. A cewar ministan sufuri da kere-kere na Nepal, Kashyap Sharma, gaggauta gina hanyoyin da suka lalace zai taimaka mataka wajen rage mummunar yanayin da al'ummar yankin suka tsinci kansu a ciki.
5: RFI.
1: To madalla duka-duka abin da ya sawwaka kenan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki. Shamsiya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
6: Kamar da labarin shakata da wannan waƙar ke saman na'ura.

0: karfe 9 na dare agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda yazo daidai kenan da karfe 8 agogon TV da daga na sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalubo akan mitoci 22.
1: Abdullahi Isa
0: Jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman kanan labaran duniya na wannan dare. Fadar shugaban kasar Najeriya ta bayyana cewa shugaban ya bar Abuja a yau domin soma hutu na makonni uku a Turai. A jamhuriyar Niger kuma kura ta lufa yanzu haka a birnin ya mai biyo bayan bore da wasu sojoji suka kaddamar ajiya. Za ku yi cewa wani jirgin ruwa mai dauke da bakiyan yawon bude ido ya kife a bakin tekun jamhuriyar arewacin Cyprus. Sai ku gyara zama ga kuma labaran musamman da tarayyar Najeriya inda fadar shugaban kasar ta sanar cewa shugaban Tinubu zai ya bar Abuja zuwa Turai don fara hutun makonni uku a matsayin wani bangare na hutunsa na shekara-shekara. Da isa Turai dai shugaba Bola Ahmed Tinubu zai sauka Birtaniya musamman a birnin London kamar yadda mai magana da yawun shugaban kasar Bayo Onanuga a cikin wata sanarwa da ya fitar a yau ta tabbatar. Shugaba Tinubu na wannan tafiyar ne a daidai lokacin da mataimakinsa Kashim Shettima yake Angola inda ke halartar taron shugabannin Afirka ba tare da mai magana da yawunsa ba ya bayar da ƙarin haske kan cewa ko shugaba Tinubu ya mika mulki ga mataimakinsa wanda a hukumance. Muddin zai hakan shugaban zai rubuta wa shugaban majalisar dattawa a hukumance wasiƙa don sanar da shi game da mika mulki na wucin gadi. Director General na Cibiyar Nazarin Dokoki da Demokradiyya ta ƙasa Farfesa Abubakar Suleiman ya gargadi 'yan siyasa a Najeriya game da kunna wuta a kasar ta hanyar halayensu da kalamansu kafin babban zaben shekarar 2027. Suleiman ya yi wannan gargadi ne yayin wata hira da wata kafar yaɗa labarai da ke Abuja babban birnin tarayya. Ya buƙaci 'yan siyasa da su guji yin haka da kuma tunanin yadda talakawa ke ƙoƙarin ganin an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali. Majalisar mulkin sojan Niger ta sanar da cewa kura ta lufa kusan kwana ɗaya bayan bore daga wasu dakarun kasar a jiya Asabar. Bayan sa'o'i da dama ana musaya wuta a wasu wurare masu muhimmanci a birnin Yamai, gwamnatin mulkin soja ta CNSP ta sanar da cewa yanzu haka dakarun fadar shugaban kasar na kula da waɗannan wurare bayan da aka yi barin wuta aka kuma kashe wasu tare da kama wasu daga cikin masu boran. Shugaban kasar Guinea Conakry Mamadou Doumbouya ya ziyarci wata unguwa a Conakry a jiya Asabar sakamakon zaftarewar kasa a wannan wurin zubar da shara inda aka kaddamar da wani babban aiki na korar mazauna ba bisa ka'ida ba wanda ya jefa iyalai da dama cikin zulumi bayan rasa matsugunin su. Akalla mutane 34 ciki har da yara suka mutu, 33 kuma suka samu nanan raunuka a makon da ya gabata a unguwar Dar es Salaam inda shara ta rubuta bayan zaftarewar ƙasa a wani babban wurin zubar da shara 'yan lokuta bayan ruwan sama masu ƙarfin gaske. A Zimbabwe ana tsarar da sarakuwa kuma 'yar uwar shugaban ƙasar Emmerson Mnangagwa bisa zargin ta da safarar miyagun ƙwayoyi da kuma halarta kuɗaɗen haramun. Lauyoyi masu kare mai ɗakin Collins Mnangagwa ta biyu sun Allah wade da yadda 'yan adawa ke ci gaba da kai ruwa mari biyo bayan sanarwar dakatar da wannan mata a ƙasa da 'yan kwanaki bayan da shugaban ƙasar ya bayyana cewa babu sani ba sabo ga duk wanda aka sama da ƙoƙarin safarar miyagun ƙwayoyi daga ƙasar, kowa dai shi zai fuskanci hukunci mai tsanani. An kama Kelsa Tafiranyika sarakuwa kuma 'yar uwar shugaban ƙasar a farkon watan Agusta a gidanta da ke Greystone Park, ɗaya daga cikin unguwanni masu galihu a ƙasar. A samaman da 'yan sanda suka kai gidanta sun gano colbapyridine da morphine a cikin ɗakin da take kwana, kuma an gano kusan ƙwayoyi 200 a cikin wani akwati. Baya ga haka an gano ƙullin wiwi guda 5 a cikin motar ta mai tsada. A yau Lahadi mutan kasar Guinea Bissau ke suka kaɗa ƙuri'ar amincewa ko kuma ƙin amincewa da gyaran kundin tsarin mulki wanda ke da nufin sauya tafarkin shugabanci daga majalisar dokoki zuwa ga shugaban ƙasa mai cikakken iko. An gudanar da wannan ƙuri'a ne yayin da gwamnatin sojan ƙasar ke ƙoƙarin ganin ta dawo da ƙasar turbar demokuraɗiyya. Wannan ƙuri'ar raba garma muhimmin mataki ne kafin babban zaɓe da aka shirya yi na ranar 6 ga watan Disamba na wannan shekarar. Hakan kuma zai baiwa ƙasar kamar yadda aka ji damar komawa turbar demokuraɗiyya. Jirgin ruwa mai ɗauke da bakiyan yawon buɗe ido ya kife a bakin tekun jamhuriyar arewacin Cyprus ta Turkiyya a yau Lahadi. Hukumomi sun bayyana cewa jirgin ya nutse gaba ɗaya, akalla kun fasinjoji 6 ne aka sanar da sun mutu. Jirgin ruwan da ya nutse a gabar tekun yankin da da ya ayyana kansa a matsayin jamhuriyar arewacin Cyprus ta Turkiya ya nitse gaba daya a wani wuri mai zurfin mita 514 kamar yadda ministan sufuri Etan Arkili ya shaida mani ma labarai. Ministan ya karasa da cewa ana ci gaba da kokarin ceto fasinjoji bayan aikewa da jirgin sama mai saukar ungulu. Majiyar ta bayyana cewa wasu fasinjoji 161 aka isar da su asibiti yayin da aka hada wasu 76 da iyalansu. A karan farko majalisar ɗinkin duniya ta amince da cewa sauyin yanayi ne umma labarin bala'in da ya faru a Nepal a wata sanarwa da ta fitar a jiya Asabar. A hali yanzu adadin wanda suka mutu ya kai 750 inda wasu alƙalin maki da bayyana cewa kusan mutane 3,000 ne ake ci gaba da nema yanzu haka. Iftila'in da ya faru Nepal ya jefa dubban jama'a cikin zulumi. A ɗakin ajiyar gawaki na asibitin jami'a mutane na ci gaba da kwarara zuwa wannan wuri da burin ganin ko za su samu ɗuriyar nasu, wasu ɗauke da hotunan mamata, wasu kuma ɗauke da alluna ɗauke da sunayen mutane. Gashirinmu na gaba.
1: Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci, Shamsiya Haruna ke maka lalemar habin cikin shirin Zagaye Duniya daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin da ya saba yin waiwaye kan wasu daga cikin muhimman labaran da muka gabatar daga ranar Litinin zuwa Juma'a. Yau a cikin shirin za mu ji yadda masu rike da makamai suka yi awun gaba da mutum sama da 600 a wani ƙauye da ke kan iyakar Najeriya da Benin a can jihar Neja. Za mu ji yadda Uganda ta ware kusan jami'ai 1,200 don tura su cikin rundunar da ake shirin kafawa don kiyaye zaman lafiyar Gaza. Adadin mutanen da mummunar ambaliyar ruwa ta kashe a Nepal ya haura 400. A bangaren wasanni kuwa, muna nan tafi da rahoto kan murabus ɗin shugabancin hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya da kuma yadda aka gudanar da bikin ranar Hausa. Tumadalla, mazauna yankin Dakara da ke gabashin karamar hukumar Borgu ta jihar Neja mai makwabtaka da jamhuriyar Benin na ci gaba da zaman zulumi da alhini sakamakon harin da wasu 'yan ta'adda suka kai inda suka yi garkuwa da masallata da dama a ranar Juma'ar da ta gabata. Honorable Abdullahi Muhammad Nasir shine shugaban karamar hukumar ta Borgu, kuma ga ƙarin bayanin da ya yi wa RFI Hausa kan halin da ake ciki.
2: Wannan Dakaran yana bordering da Benin Republic. So wurin ya kamari 'yan bindigan nan suna yawan haddabansu. So su ne suka zo kusan ƙauyuka guda 4 wannan wurin sai suka kwashe su. Shi Dakara ɗin from the report we got sun ɗibi kamar mutane 35 a wurin. Sannan akwai Beijing sun ɗauri mutane 13 mutum 5 ya basu mutum 5. Kuma daga nan wa'inda suke ƙoƙarin guduwa sun halde wa'insu. So dai sai gari ya shiga ya musu ya shiga mutane yawanci sun gugudu wa'insu yanzu a sashe suna Republic of Benin suna dai neighboring safer ground. But as it is yanzu haka tun jiya military have gone there, they have taken over. So da yake mutane da yawa sun riga sun moving out, there are a lot of clearance. So kuma yanzu an sun shiga waki suna kusan 26 or thereabout.
1: To sai dai wani faifan bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta ya nuna mutane kimanin 600 inda mazauna yankin suka tabbatar da cewa sun gane fuskokin 'yan uwansu a cikin bidiyon, har ma aka gano wasu mata da yara ƙanana a tsakiyar daji. Ko da yake hukumomin tsaro na ci gaba da tantance ainihin adadin waɗanda lamarin ya shafa, don haka nima shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya bada umarnin gaggawa ga jami'an tsaro don ceto dukkanin mutanen da aka yi garkuwa da su ba tare da an ɓata lokaci ba. RFI. To yanzu kuma bari mu taɓo batun siyasa, inda jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ke fuskantar suka bayan kafa kwamitin yakin neman zaben 2027 sakamakon zargin cewa babu sunayen wasu tsaffin jigajigan da suka taka rawa wajen kafa APC a farkon tafiyarta a cikin jerin farko na kwamitin mai mutum 223. Injiniya Kailani Muhammad guda ne daga cikin mutanen da suka kafa wannan jam'iyyar. A tattaunawarsa da Bashir Ibrahim Idris ya ce halin ko in kular da suke gani ba shine zai sa su sauya sheka ba.
3: Mu dai alhamdulillah mu muka gina APC don mun faro wannan abun mun gode Allah da shi General Buhari murgayi kuma tunda muka fara 2002-2003 bamu taba canza shekara ba saboda komai mutum zai rike gaskiya da amana rayuwar shi to wannan gwamnati mun kawo ba wai kudi aka bamu ba 176 polling units dake kasar nan mutanen mu mun yi manin nasu mun kasa mun tsare ya ci zaɓe amma har yanzu da take maka magana ba wanda ya tuntuɓi kowa ko jiya da nan mutane sun cika nan suna ta tambaya kuma kullum za a kira ni na ce muna nan APC mu muka gina gidanmu ne amma in suna ganin ba za su yi da mu ba wannan ba abin damuwa ba ne dama abin da muke so dai mutane su buɗe idanunsu Allah ya zaɓa mana mutane na ƙwarai kuma muna nan APC ɗin ai kamar shi Alhaji Kyari a yari a lokacin da ya zo ya same ni a Confederation yana neman a bashi Senate President a Kwabio ya same ni a Kwabio mun san shi ba yau ba tun lokacin da shugaba Buhari ya bamu shi as National Coordinator na ce a'a ga wanda za mu yi daga arewa ne kuma abin da muka sa a gaba shi ne yari da ya ɗan arewa ne kuma shi President Tinubu shi dan kudu ne distinguished Akpabio president shi dan kudu ne kuma wannan minister na sharia dan kudu ne sai muka ce to ai ya kamata a ce dan arewa ya zama wanda zai yi checkmate wato abinda Bature yake checkmate duk abinda shi president ya kawo national assembly zai duba ya ga shin wannan abinda aka ce za a yi zai taba mutanen arewa ne wanda ba zai yi daidai ba ko ba zai yi kyau ba shi a matsayin shi dan arewa sai ya duba ya ga ya gyara
4: wato kuna so a samu balance
3: a samu balance a kasa kuma muka fito ba zagin da ba yi ba kara na ma kai wajen shi shugaba Tinubu aka ce ni na ce ban yi shi tunda yana son Akpabio ne nace ah yin shi da nayi na farko ba mu muka kawo shi ba an ba mu kudi ne har mu muka kawo shi kuma wannan muna so ne a ce ai checks and balances a kasan don komai ya tafi daidai
4: wato kana ganin kamar wancan abin da ya faru shi yasa watakila ita jam'iyya ko kuma shugaban kasa ya kau da kai daga irin gudunmuwar da kuka bayar
3: to ina ganin haka ko kuma dai akwai dai manafince na biyu shi Alhaji Yari da ya gama Tinubu ya ja shi kusa saboda an ga karfin shi a siyasa amma lokacin nan sai ya ce shi ya daina politikin yana governance ya koma governance ya juya ma kowa baya mun neme shi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba amma ba mu gan shi ba muka ce to a ko yanzu ma an ba su neme mu ba Allah ya bada sa'a
4: to yanzu duk da waɗannan matsaloli da kuma in damawa da ku ba ku fusata da za ku bar jam'iyyar ba
3: ba za ka gina gida kana cikin gida wasu su kore ka gidanka ba muna nan muna kallo mu ga ko za su gyara dan abun ko lokacin muka interview da ku ko da yan jaridu muna gaya musu gaskiya ne ku gyara
4: Professor Kelani Muhammad mun gode sosai da wannan dama da ka ba mu
3: Agode kwarai.
1: To a makon ne dai aka gudanar da bikin shekara-shekara na ranar Hausa ta duniya da aka saba gudanarwa a duk ranar 26 ga Agusta tun bayan asasa shi a shekarar 2015 domin tunatar da muhimmancin harshe da kuma al'adun Hausawa. Kan haka nema maka tuntuɓi Abdulbaki Aliyu Jari, fitaccen ɗan jaridar da ya jagoranci fara gudanar da bikin ranar Hausa ta duniya wanda ya mana ƙarin bayani kan taken ranar ta bana da kuma nasarorin da aka cimma.
5: Takenmu na shekarar 2026 shine al'adunmu a gobenmu. Za mu yi duba ne akan hanyoyin da suka fi dacewa musamman yanzu da zamani ya sauya da kuma ake da ilimi na kimiyya da fasaha na yanda za mu inganta al'adunmu da kuma tabbatar da cewa sun samu kariya yayin da duniya yake ƙara sauyawa. Lokacin da muka fara wannan biki mun fara shi ne a shafukan sada zumunta. Amma alhamdulillahi gashi a wannan kara kusan kasashe 30 za su gudanar da wannan biki sannan miliyoyin al'umma suna ci gaba da nuna sha'awar su akan wannan taro da ake na ranar Hausa inda za su shigo inda za su taimaka da kuma inda za su ga su ma sun bada gudunmuwar su wajen haɓaka al'adunmu da kuma ganin an samar da haɗin kai da kuma zaman lafiyar al'ummar mu alhamdulillah babban taron mu zai gudana a Daura cibiyar kasar Hausa kamar yadda tarihi ya nuna
1: Kamar yadda muka ce a farkon shirin shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya Ibrahim Musa Gusau ya yi murabus daga mukaminsa sakamakon matsin lamba da ya fuskanta kan yadda aka samu koma baya a harkokin kwallon kafa a kasar a baya-bayan nan. Kuma wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya aiko mana da wannan rahoto daga Abuja.
6: I just want to tell you I decided to resign my position.
7: Shugaban hukumar kenan a lokacin da yake sanar da ajiye mukaminsa a wani taron manema labarai inda ya karin haske kan dalilin yin hakan.
8: Kuwaye da suka faru kuma ai Najeriya ba suka nuna da musu ko muka yi shawara muka ga cewa ya kamata mun dai aje wannan matsayi da Allah ya bamu. Kuma kuna hata kuma Allah ya kawo su za su ce da wannan ma'aikata gaba insha Allah. Kuma alhamdulillah mun yi aiki kuma mun samu nasarori kuma duk inda aka samu nasarori za a yi samu wasu matsaloli.
7: Sai dai murabus din bai yi wa wasu masu ruwa da tsaki harkar kwallon kafa a kasar dadi ba. Shugaban kungiyar kwallon kafa a jihar Sokoto Muhammad Nasir Sa'idu ya ce.
9: To al'amari ai ya zo ne daga Allah. Kai Allah ya kawo al'amari. Mu musulmi ne kuma muna da tarbiyya. To ba abin da zan ce wanda zai wuce abin da shi ya ce.
7: To ko me masana ke cewa kan wannan sauyi a shugabancin kwallon kafar Najeriya? Shehu Abdullahi mai sharhi ne kan harkokin kwallon kafa a kasar.
10: Abubuwa da suke kasancewa wannan hukuma da kamata a ce a yi wannan daidai wannan lokaci yana kasancewa ba. Idan ya aje aikin wani ya ce zai karba za mu duba mu gani. Idan an samu ci gaba to kaga za mu iya cewa an fi shi. Idan kuma an samu aka san haka za mu ce shi ma dai ya yi kokari. Amma dai a daidai wannan lokaci gaskiya wasanni a Najeriya gaskiya babu wani tagomashi ko kuma babu wani ci gaba abin da za a ce a daidai wannan lokaci.
7: Yanzu dai hankali ya koma kan wanda zai maye gurbin Ibrahim Gusau da kuma yadda wannan sauyi zai shafi makomar hukumar da shirye-shiryenta a nan gaba. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
1: To daga Najeriya sai mu je Kamaru inda wani rahoto da hukumar kula da tattalin arzikin kasashen Afirka ta fitar ya ce titunan kasar Kamaru na ɗaya daga cikin hanyoyin da suka fi hadari a Afirka, lamarin da ke zama babbar koma baya ga tattalin arzikin kasar da ke zama jagaba a fannin noma da kasuwanci a yankin tsakiyar Afirka. Kamar yadda za a ji a rahoton da wakilinmu Alwani Shehu Usman ya aiko mana daga Garuwa.
11: Rahoton ya ayyana titunan kasar na ɗaya daga cikin mafiya hadari a Afirka. Biyo bayan karuwar yawaitan hadurra da ake samu tare da asarar rayuka mai yawa, wasu direbobi sun bayyana min halin da titunan kasar ke ciki.
12: Ka tashi da gangan dare kana zo ka zo Garwa, muna yin awa 4 5 da a yanzu muna yin awa 11.
13: Ka tashi tafiya ba za ka tafi kilometa 100 ba sai ka samu hadarin da sai hankalinka ya tashi. Sannan hanyar ba ta da fadi, duk mota za ka ga ta fadi za ka ga shi a moto. Ki gara gwamnati ta tashi ta taimaka ko Allah zai mu sake samu gangan hadarin da kake samu nan.
11: Da yake mai da martani ministan ayyuka da hanyoyi na kasar Emmanuel Nganu Jummisi ya ce akwai tukin gangance da wasu direbobin kan yi.
14: Akwai ingantattun hanyoyi da muka yi kuma muna kai don mu tabbatar da kare lafiyar jama'ar mu. Amma karuwar haduran na da alaka da tukin gangance da wasu direbobi ke yi.
11: Sai dai masu sharhi akan harkokin yau da kullum irin su Umar Sani na ganin akwai rashin kulawar hukumomin kasar.
15: Masu tafiyar da kasar nan su ne su ba sa tausaya wa jama'a. Domin yanzu idan ka duba Garwa da Gandare, matoci su faɗi, mutane a moto, akan mutane asibiti, akwai dukiya na gyaran titi saboda a daina samun hatsari. Su suke morin wannan dukiyoyin.
11: A cewar rahoton, sama da mutane 1,000 ne ke rasa rayukansu kowace shekara a titunan kasar. Wani abin da ke ƙara zama koma baya ga ci gaban tattalin arzikin kasar. Rilwanu Shehu Usman, Garwa, RFI.
1: RFI. To anan kuma yayin da manoma suka fara hango alherin damunar bana saboda yadda albarkatun gona suka ta samma nuna a sassa da dama na can jamhuriyar Niger, yankunan da suka samu zuwan damunar da wuri sun fara kokawa da yadda wasu tsuntsaye ke mamaye musu gonakinsu na kayan abinci musamman dangin hatsi. Bayanai sun ce matsalar ta fi kamari a yankunan Guna da Koliram da ke da Magaran, lamarin da ya firgita manoma waɗanda a yanzu haka suka dukufa da addu'a. Kamar yadda za mu ji a wannan rahoto.
16: Tsuntsayen na shawagi ne tsakanin inda suka samar da shekarsu zuwa cikin gonakin hatsin da aka fara sa ran girbewa. Sabiu Ibrahim na zangunan Efadalan ya bayyana mana halin da ake ciki.
17: Tun daga gefen falikin murya su ne gaskiya sosai ta yi ta'adi. Saboda duk hatsin da ya kamata a ce a yanzu tumu ne ko ya riga ya sha ma. Wanda yanzu tunanin da ake an fara yanka shi duk shi ne ta shanye.
16: Manoma da dama da suka ga irin barnar da tsuntsayen suka yi a makwabta sun firgita da lamarin, kamar yadda Sani Dogo na zangon Hamadu ya shaida mana ta waya.
18: Gaskiya gaskiya tsuntsayen nan suna ba mu tsoro don tsuntsayen nan suna da yawa da safe suke tashi su yi arewacin mu akwai wani kiri su je can su dara su yi banna kuma hallo da yamma su sake koma su taimakonan su abin ya tsorata mu sosai wallahi
16: kowane mataki ake dauka ganin yadda tsuntsayen ke da wuyar kisa Laminu Ibrahim jami'in gidan gona ne a Kwalaram.
19: Wani guri ne suke zuwa su kwana har suka kwana cikin katala ne an kwatam samu saboda su kun san tsuntsaye ba zawa ba yake cikin gona a ce bari a samu su magani. Inda suka shigo cikin gona sai dai mutane su san da za su shirka tsorata su.
16: To sarakunan gargajiya ma dai ba a bar su a baya ba wajen bayar da tasu gudunmawa kamar yadda mai martaba sarkin gona yayi mana ƙarin bayani.
20: Tawhalka da roƙon Allah. Sai Allah yake ba da maganin. Mun ji tsoro kwarai da gaske wallahi. Allah dai ya kare ka.
16: Wannan hali da aka shiga dai ya sanya ma'aikatar gidan gona a jamhuriyar ta Nijar shiga shirin kota kwana.
21: RFI
1: Masauraro kada dai a sha'afa shirin na zuwa ne daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiya Haruna yanzu kuma za mu dora da batun kasar Uganda da ta ware kusan jami'ai 1,200 domin tura su cikin rundunar da ake shirin kafawa don kiyaye zaman lafiya a Gaza kamar yadda mahukuntan kasar suka bayyana lamarin da ya maishe ta kasa ta farko a nahiyar Afirka daga cikin waɗanda suka kudura aniyar yin hakan Kade Michael Kudison dauke da karin bayani akai
22: wani jami'in sojin Uganda wanda ke da masaniya akan lamarin da kuma shirye-shiryen da ake gudanarwa ya ce an riga an fara tantance dakarun da za a iya aikewa da su Tun da farko Uganda da Burundi sun gudanar da wata tattaunawa a Isra'ila kan bayar da jami'an soji domin shiga wata rundunar tsaro ta kasa da kasa da ake shirin turawa Gaza yayin da kokarin kafa rundunar da za ta kunshi kusan sojoji 20,000 ke ƙara samun ƙarfi Uganda ta amince ta tura jami'an tsaro kusan 1,200 a yayin da Burundi ke ci gaba da nazari ko za ta shiga cikin shirin
21: RFI
1: Shi kuwa shugaban Guinea Mamadi Dambuya ya kori sojoji da jandarmomin kasar sama da 170 bayan kama su da aikata laifin tserewa daga bakin daga. To anan sakataren Baitul Malin Amurka Scott Bessent ne sanar da kakabawa Iran takunkuman da gwamnatin shugaba Donald Trump ta bayyana a matsayin mafiya tsauri gami da nana ta gargaɗi ga duk wata ƙasa. Ko kamfani da ke hulɗar cinikayya da kasar.
22: Yayin sanar da ɗaukar matakin a Litinin, sakataren Baitul Malin na Amurka Scott Bessent ya ce daga yanzu za su tabbatar da cewa sun katse dukkanin hanyoyin da Iran ke samun kuɗaɗen shiga ciki har da cinikayyar man fetur. Sauran kafofin samun kuɗaɗen shigar na Iran da Amurka ta kakabawa takunkuman sun haɗa da fannin ta na sadarwa da na fasahar kere-kere da fannin haƙa da sayar da zinari da kuma sufurin jiragen sama da na ruwa. Bessent ya ce Amurka za ta ci gaba da kuntatawa dukkanin muradan Iran duk inda suke a sassan duniya har sai ta tabbatar da mayar da ita saniyar ware don haka ya buƙaci dukkanin masu hulɗa da kasar da su gaggauta ƙaurace mata gudun kada takunkuman su shafe su. Gabanin matakin na Amurka babban hafsan tsaron Iran Hussein Rezai ya yi gargaɗin cewa muddin Trump bai ajiye aniyarsa ba to ba shakka Iran ɗin za ta datse duk wata kafar fitar da ɗanyen mai daga yankin Gulf ta kuma ɗauki duk ƙasar da ke marawa Amurka baya a matsayin abokiyar gaba.
1: Shi kuwa kamfanin Meta mamallakin Facebook da Instagram ya amince da biyan zunzurutun kuɗi har $16.16 $16.68 domin sasanta karar da jihohi 29 na Amurka suka shigar kan zargin cewa kafafen sada zumunta na cutar da kananan yara. Kuma Ahmad Abba na dauke da karin bayani akai.
23: Meta ya amince da sasanci wajen biyan kudaden bayan da jihohin suka zargi kamfanin da tsara manhajojinsa Facebook da Instagram ta yadda za su jawo yara su kamu da son amfani da su fiye da kima. A ƙarƙashin yarjejeniyar Facebook da Instagram za su ƙara taƙaita lokaci da matasa ke amfani da manhajojin tare da sanya wasu dokoki kan amfani da su da daddare. Haka kuma kamfanin zai ƙarfafa hanyoyi da iyaye za su iya bibiyar yadda ‘ya’yansu ke amfani da kafafen sada zumuntan.
1: Tsohon shugaban rundunar sojin Bosnia kuma guda daga cikin kwamandodin da suka yi wa dubban musulmi kisan kare dangi a kasar wato Ratko Mladic ya mutu yana da shekaru 84 a ranar Alhamis. Hauwa Halliru Gwangwazo ta hada mana rahoto akai.
24: Mladic ya mutu yana tsare a hannun Majalisar Dinkin Duniya a wannan Alhamis kamar yadda lauyan sa Dragan Ivetic ya sanar ba tare da bayyana dalilin rasuwarsa ba. Miladik ya share watannin ƙarshe na rayuwarsa a asibiti a Hague bayan yanke mishi hukuncin daurin rai da rai a shekarar 2017 saboda jagorantar kisan dubban musulmai a Bosnia. Miladik, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewa ya aikata laifukan yaƙi, ya jagoranci kisan musulmai a ƙalla 8,000 a shekarar 1995, kisa mafi muni da nahiyar Turai ta gani tun bayan yaƙin duniya na biyu.
1: Tuanan kuma adadin mutanen da mummunar ambaliyar ruwa ta kashe a Nepal ya haura 500, yayin da wasu sama da 1,500 suka bace babu labarin su, daidai lokacin da masu aikin ceto ke janyewa saboda fargabar sake barkewar wata sabuwar ambaliya a karo na biyu, kamar yadda zamu ji wannan ƙarin bayani daga Zainab Ibrahim.
0: Hukumomin China sun sanar da dakatar da duk wani aikin ceto a kusa da kan iyakar Nepal da Tibet saboda fargabar yiwuwar sake barkewar wata sabuwar ambaliya a karo na biyu sakamakon cika da tambatsa da rafuka suka yi. China ta ce a halin da ake ciki yanzu haka, ma'aunin rafukan ya haura cubic miliyan 70 kuma zai iya ninka haka nan da kwanaki uku idan ruwan bai tsaya ba. Tun a jiya Alhamis, wani rafin ya cika tumbatsa ya fara kwarara, yayin da a safiyar Juma'an nan wata madatsar ruwa ta fashe, lamarin da ya tilasa masu aikin ceto dakatarwa. Haka ma hukumomi sun bayyana cewa ambaliyar ta yi sanadiyar daidaita ɗaruruwan mutane sakamakon shafa sama da mil 25 na hanyoyi da kuma lalata gadoji 40. Tuni dai iyalan waɗanda suka ɓace a iftila'in suka taru a wajen asibitin Kathmandu da ke babban birnin ƙasar don neman ƴan uwansu. A cewar ministan sufuri da kere-kere na Nepal, Kashyap Sharma, gaggauta gina hanyoyin da suka lalace zai taimaka matuƙa wajen rage mummunar yanayin da al'ummar yankin suka tsinci kansu a ciki.
21: RFI.
1: To madalla duka abin da ya sawwaka kenan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki. Shamsiyya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
2: Kamar da labar mu shakata da wannan waƙar ke saman na'ura.

0: Shi kuwa kamfanin Meta mamallakin Facebook da Instagram ya amince da biyan zunzurutun kudi har dala biliyan 16.68 domin sasanta karar da jihohi 29 na Amurka suka shigar kan zargin cewa kafafan sada zumunta na cutar da kananan yara. Kuma Ahmad Abba na dauke da karin bayani akai.
1: Meta ya amince da sasanci wajen biyan kudaden bayan da jihohin suka zargi kamfanin da tsara manhajojin sa Facebook da Instagram ta yadda za su jawo yara su kamu da son amfani da su fiye da kima. A ƙarƙashin yarjejeniyar Facebook da Instagram za su ƙara takaita lokaci da matasa ke amfani da manhajojin tare da sanya wasu dokoki kan amfani da su da daddare. Haka kuma kamfanin zai ƙarfafa hanyoyi da iyaye za su iya bibiyar yadda ƴaƴansu ke amfani da kafafen sada zumuntan.
0: Tsohon shugaban rundunar sojin Bosnia kuma guda daga cikin komandodin da suka yi wa dubban musulmi kisan kare dangi a kasar, wato Ratko Mladic, ya mutu yana da shekaru 84 a ranar Alhamis. Hauwa Halliru Gwangwazo ta hada mana rahoto akai.
2: Mladic ya mutu yana tsare a hannun Majalisar Dinkin Duniya a wannan Alhamis, kamar yadda lauyansa Dragan Ivetic ya sanar ba tare da bayyana dalilin rasuwarsa ba. Mladic ya share watannin ƙarshe na rayuwarsa a asibiti a Hague bayan yanke mishi hukuncin daurin rai da rai a shekarar 2017 saboda jagorantar kisan dubban musulmai a Bosnia. Mladic, wanda Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar da cewa ya aikata laifukan yaƙi, ya jagoranci kisan musulmai akalla 8,000 a shekarar 1995, kisa mafi muni da nahiyar Turai ta gani tun bayan yaƙin duniya na biyu.
0: Wannan kuma adadin mutanen da mummunar ambaliyar ruwa ta kashe a Nepal ya haura 500, yayin da wasu sama da 1,500 suka bace babu labarin su daidai lokacin da masu aikin ceto ke janyewa saboda fargabar sake barkewar wata sabuwar ambaliya a karo na biyu, kamar yadda zamu ji wannan karin bayani daga Zainab Ibrahim.
3: Hukumomin China sun sanar da dakatar da duk wani aikin ceto a kusa da kan iyakar Nepal da Tibet saboda fargabar yiwuwar sake barkewar wata sabuwar ambaliya karo na biyu sakamakon cika da tambatsa da rafuka suka yi. China ta ce a halin da ake ciki yanzu haka ma'aunin rafukan ya haura cubic miliyan 70 kuma zai iya ninka haka nan da kwanaki uku idan ruwan bai tsaya ba. Tun a jiya Alhamis wani rafin ya cika tumbatsa ya fara kwarara yayin da a safiyar Juma'an nan wata madatsar ruwa ta fashe, lamarin da ya tilasa masu aikin ceto dakatarwa. Haka ma hukumomi sun bayyana cewa ambaliyar ta yi sanadiyar daidaita daruruwan mutane sakamakon shafa sama da mil 25 na hanyoyi da kuma lalata gadoji 40. Tuni dai iyalan waɗanda suka ɓace a iftila'in suka taru a wajen asibitin Kathmandu dake babban birnin kasar dan neman ƴan uwansu. A cewar ministan sufuri da kere-kere na Nepal Kashyap Sharma, gaggauta gina hanyoyin da suka lalace zai taimaka mataka wajen rage mummunar yanayin da al'umar yankin suka tsinci kansu a ciki.
4: RFI.
0: To madalla duka abin da ya sawwaka kenan a madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma sauran abokan aiki. Shamsiya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
5: Kamar da labarin shakata da wannan wakar ke saman na'ura.

0: karfe 9 na dare agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda yazo daidai kenan da karfe 8 agogon TV da daga na sashin Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalubo akan mitoci 22
1: Abdullahi Isa
0: Jama'a barkamu da saki saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan dare fadar shugaban kasar Najeriya ta bayyana cewa shugaban ya bar Abuja a yau domin soma hutu na makonni uku a Turai a jamhuriyar Niger kuma kura ta lufa yanzu haka a birnin ya mai biyo bayan bore da wasu sojoji suka kaddamar ajiya za ku cewa wani jirgin ruwa mai dauke da bakiyan yawon bude ido ya kife a bakin tekun jamhuriyar arewacin Cyprus sai ku gyara zama ga kuma labaran musamman da tarayyar Najeriya inda fadar shugaban kasar ta sanar cewa shugaban Tinubu zai ya bar Abuja zuwa Turai don fara hutun makonni uku a matsayin wani bangare na hutunsa na shekara-shekara da isa Turai dai shugaba Bola Ahmed Tinubu zai sauka Birtaniya musamman a birnin London kamar yadda mai magana da yawun shugaban kasar Bayo Onanuga a cikin wata sanarwa da ya fitar a yau ta tabbatar Shugaba Tinubu na wannan tafiyar ne a daidai lokacin da mataimakinsa Kashim Shettima yake Angola inda ke halartar taron shugabannin Afirka ba tare da mai magana da yawunsa ba ya bayar da ƙarin haske kan cewa ko shugaba Tinubu ya mika mulki ga mataimakinsa wanda a hukumance muddin zai hakan shugaban zai rubuta wa shugaban majalisar dattawa a hukumance wasiƙa don sanar da shi game da mika mulki na wucin gadi Director General na cibiyar nazarin dokoki da demokradiya ta ƙasa Farfesa Abubakar Suleiman ya gargadi 'yan siyasa a Najeriya game da kunna wuta a kasar ta hanyar halayensu da kalamansu kafin babban zaben shekarar 2027. Suleiman ya yi wannan gargadi ne yayin wata hira da wata kafar yaɗa labarai da ke Abuja babban birnin tarayya. Ya buƙaci 'yan siyasa da su guji yin haka da kuma tunanin yadda talakawa ke ƙoƙarin ganin an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali. Majalisar mulkin sojan Niger ta sanar da cewa kura ta lufa kusan kwana ɗaya bayan bore daga wasu dakarun kasar a jiya Asabar. Bayan sa'o'i da dama ana musaya wuta a wasu wurare masu muhimmanci a birnin Yamai gwamnatin mulkin soja ta CNSP ta sanar da cewa yanzu haka dakarun fadar shugaban kasar na kula da waɗannan wurare bayan da aka yi ɓarin wuta aka kuma kashe wasu tare da kama wasu daga cikin masu boran. Shugaban kasar Guinea Conakry Mamadou Doumbouya ya ziyarci wata unguwa a Conakry a jiya Asabar sakamakon zaftarewar kasa a wannan wurin zubar da shara inda aka kaddamar da wani babban aiki na korar mazauna ba bisa ka'ida ba wanda ya jefa iyalai da dama cikin zulumi bayan rasa matsugunansu akalla mutane 34 ciki har da yara suka mutu 33 kuma suka samu nanan raunuka a makon da ya gabata a unguwar Dar es Salaam inda sharar ta rubuta bayan zaftarewar kasa wani babban wurin zubar da shara ɗan lokuta bayan ruwan sama masu ƙarfin gaske a Zimbabwe ana tsare da sarakuwa kuma ƴar uwar shugaban kasar Emmerson Mnangagwa bisa zargin ta da safarar miyagun ƙwayoyi da kuma halarta kuɗaɗen haramun lauyoyi masu kare mai ɗakin Collins Mnangagwa ta biyu sun Allah wade da yadda ƴan adawa ke ci gaba da kai ruwa mari biyo bayan sanarwar dakatar da wannan mata a ƙasa da ƴan kwanaki bayan da shugaban ƙasar ya bayyana cewa babu sani ba sabo ga duk wanda aka sama da ƙoƙarin safarar miyagun ƙwayoyi daga ƙasar kowa dai shi zai fuskanci hukunci mai tsanani an kama Kelsa Tafiranyika sarakuwa kuma ƴar uwar shugaban ƙasar a farkon watan Agusta a gidanta da ke Greystone Park ɗaya daga cikin unguwanni masu galihu a ƙasar a samaman da 'yan sanda suka kai gidanta sun gano colbapyridine da morphine a cikin ɗakin da take kwana kuma an gano kusan ƙwayoyi 200 a cikin wani akwati baya ga haka an gano ƙullin wiwi guda 5 a cikin motarta mai tsada a yau Lahadi mutan ƙasar Guinea Bissau ke suka kada ƙuri'ar amincewa ko kuma ƙin amincewa da gyaran kundin tsarin mulki wanda ke da nufin sauya tafarkin shugabanci daga majalisar dokoki zuwa ga shugaban ƙasa mai cikakken iko an gudanar da wannan ƙuri'ani yayin da gwamnatin sojan ƙasar ke ƙoƙarin ganin ta dawo da ƙasar turbar demokradiyya wannan ƙuri'ar raba gardama muhimmin mataki ne kafin babban zaɓe da aka shirya yi na ranar 6 ga watan Disamba na wannan shekarar hakan kuma zai baiwa ƙasar kamar yadda aka ji damar komawa turbar demokradiyya jirgin ruwa mai dauke da bakiyan yawon bude ido ya kife a bakin tekun jamhuriyar arewacin Cyprus ta Turkiya a yau Lahadi hukumomi sun bayyana cewa jirgin ya nutse gaba ɗaya akalla kun fasinjoji 6 ne aka sanar da sun mutu jirgin ruwan da ya nutse a gabar tekun yankin da da ya ayyana kansa a matsayin jamhuriyar yawancin safarar ta Turkiya ya nitse gaba daya a wani wuri mai zurfin mita 514 kamar yadda ministan sufuri Etan Arkili ya sheda manema labarai. Ministan ya karasa da cewa ana ci gaba da kokarin ceto fasinjoji bayan aikiwa da jirgin sama mai saukar ungulu. Majiyar ta bayyana cewa wasu fasinjoji 161 aka isar da su asibiti yayin da aka hada wasu 76 da iyalansu. A karan farko majalisar dinkin duniya ta amince da cewa sauyin yanayi ne ummul abaisin bala'in da ya faru a Nepal a wata sanarwa da ta fitar a jiya Asabar. A halin yanzu adadin wanda suka mutu ya kai 750 inda wasu alƙalin ma ke da bayyana cewa kusan mutane 3000 ne ake ci gaba da nema yanzu haka. Iftila'in da ya faru a Nepal ya jefa dubban jama'a cikin zulumi. A ɗakin ajiyar gawaki na asibitin jami'a mutane na ci gaba da kwarara zuwa wannan wuri da burin ganin ko za su samu duriyar nasu, wasu ɗauke da hotunan mamata, wasu kuma ɗauke da alluna ɗauke da sunayen mutane. Ga shirinmu na gaba.
1: Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci, Shamsiyya Haruna ke makalale marhabin cikin shirin Zagaye Duniya daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin da ya saba yin waiwaye kan wasu daga cikin muhimman labaran da muka gabatar daga ranar Litinin zuwa Juma'a. Yau a cikin shirin za mu ji yadda masu rike da makamai suka yi awon gaba da mutum sama da 600 a wani ƙauye da ke kan iyakar Najeriya da Benin a can jihar Neja. Za mu ji yadda Uganda ta ware kusan jami'ai 1,200 don tura su cikin rundunar da ake shirin kafawa don kiyaye zaman lafiyar Gaza. Adadin mutanen da mummunar ambaliyar ruwa ta kashe a Nepal ya haura 400. A bangaren wasanni kuwa, muna nan tafi da rahoto kan murabus din shugabancin hukumar kwallon kafa ta Najeriya da kuma yadda aka gudanar da bikin ranar Hausa. Toma Dalla, mazauna yankin Dakara da ke gabashin karamar hukumar Borgu ta jihar Neja mai makwabtaka da jamhuriyar Benin na ci gaba da zaman zulumi da alhini sakamakon harin da wasu 'yan ta'adda suka kai inda suka yi garkuwa da masallata da dama a ranar Juma'ar da ta gabata. Honorable Abdullahi Muhammad Nasir shine shugaban karamar hukumar ta Borgu, kuma ga ƙarin bayanin da ya yi wa RFI Hausa kan halin da ake ciki.
2: Wannan Dakaran yana bordering da Benin Republic. So wurin ya yi kamari, 'yan bindigan nan suna yawan haddabansu. So su ne suka zo kusan ƙauyuka guda 4 wannan wurin sai suka kwashe su. Shi Dakara ɗin, from the report we got, sun ɗibi kamar mutane 35 a wurin. Sannan akwai Beijing sun ɗauri mutane 13, mutum 5, ya gbaso mutum 5. Kuma daga nan wa'anda suke ƙoƙarin guduwa sun halde wa'ansu. So dai sai gari ya shiga, ya musu ya shiga, mutane yawanci sun gugudu. Wa'ansu yanzu a Sasiti suna Republic of Benin, suna dai neighboring safer ground. But a cities yanzu haka, tun jiya military have gone there, they have taken over. So da yake mutane da yawa sun riga sun moving out, there are a lot of clearance. So kuma yanzu an sun shiga waki suna kusan 26 or thereabout.
1: To sai dai wani faifan bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta ya nuna mutane kimanin 600 inda mazauna yankin suka tabbatar da cewa sun gane fuskokin 'yan uwansu a cikin bidiyon. Har ma aka gano wasu mata da yara ƙanana a tsakiyar daji. Ko da yake hukumomin tsaro na ci gaba da tantance ainihin adadin waɗanda lamarin ya shafa. Don haka ne ma shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarnin gaggawa ga jami'an tsaro don ceto dukkanin mutanen da aka yi garkuwa da su ba tare da an ɓata lokaci ba.
3: RFI.
1: To yanzu kuma bari mu taɓo batun siyasa, inda jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ke fuskantar suka bayan kafa kwamitin yakin neman zaben 2027 sakamakon zargin cewa babu sunayen wasu tsaffin jigajigan da suka taka rawa wajen kafa APC a farkon tafiyarta a cikin jerin farko na kwamitin mai mutum 223. Injiniya Kailani Muhammad guda ne daga cikin mutanen da suka kafa wannan jam'iyyar. A tattaunawarsa da Bashir Ibrahim Idris ya ce halin ko in kular da suke gani ba shine zai sa su su sauya sheka ba.
4: Mu dai alhamdulillah mu muka gina APC don mun faro wannan abun mun gode Allah da shi General Buhari mun rigayi kuma tunda muka fara 2002-2003 bamu taba canza sheka ba saboda komai mutum zai rike gaskiya da amana rayuwar shi. To wannan gwamnati mun kawo ba wai kudi aka bamu ba 176 polling units dake kasar nan mutanen mun yi manin nasu mun kasa abin tsare ya ci zaɓe amma har yanzu da take maka magana ba wanda ya tuntuɓi kowa ko jiya da ne mutane sun cika nan suna ta tambaya kuma kullun za a kira ni na ce muna nan APC mu muka gina gidanmu ne amma in suna ganin ba za su yi da mu ba wannan ba abin damuwa ba ne dama abin da muke so dai mutane su buɗe idanunsu Allah ya zaɓa mana mutane na ƙwarai kuma muna nan APC ɗin ai kamar shi Alhaji Kyari a yari a lokacin da ya zo ya same ni a confederation yana neman a bashi senate president a Kwabio ya same ni a Kwabio mun san shi ba yau ba tun lokacin da shugaba Buhari ya bamu shi as national coordinator na ce a ga wanda za mu yi daga arewa ne kuma abinda muka sa a gaba shi ne yari da ya ɗan arewa ne kuma shi president Tinubu shi ɗan kudu ne distinguished Kwabio senate president shi dan kudu ne kuma wannan minista na sharia dan kudu ne sai muka ce to ai ya kamata a ce dan arewa ya zama wanda zai yi checkmating wato abinda Bature yake checkmating duk abinda shi president ya kawo national assembly zai duba ya ga shin wannan abinda aka ce za a yi zai taba mutanen arewa ne wanda ba zai yi daidai ba ko ba zai yi kyau ba shi a matsayin shi na dan arewa sai ya duba ya ga ya gyara
5: wato kuna so a samu balance
4: a samu balance a kasa kuma muka fito ba zagin da ba yi ba haka rana ma kai wajen shi shugaba Tinubu aka ce ni na ce ban yi shi tunda yana son Kwabio ne na ce ah yin shi da nayi na farko ba mu muka kawo shi ba an ba mu kuɗi ne har mu muka kawo shi kuma wannan muna so ne a ce ai checks and balances a kasan don komai ya tafi daidai
5: wato kana ganin kamar wancan abin da ya faru shi yasa watakila ita jam'iyya ko kuma shugaban kasa ya kauda kai daga irin gudunmuwar da kuka bayar
4: to ina ganin haka ko kuma dai akwai dai manafince na biyu shi Alhaji Yari da ya gama Tinubu ya ja shi kusa saboda an ga karfin shi a siyasa amma lokacin nan sai ya ce shi ya daina politikin yana governance ya koma governance ya juya ma kowa baya mun neme shi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba amma ba mu gan shi ba muka ce to a ko yanzu ma an ba su neme mu ba Allah ya ba da sa'a
5: to yanzu duk da waɗannan matsaloli da kuma in damawa da ku ba ku fusata da za ku bar jam'iyyar ba
4: ba za ka gina gida kana cikin gida wasu su kore ka gidanka ba muna nan muna kallo mu ga ko za su gyara don abun kowane lokacin muka interview da ku ko da yan jaridu muna gaya musu gaskiya ne ku gyara
5: Professor Kelani Muhammad mun gode sosai da wannan dama da ka bamu
4: na gode ƙwarai
1: To a makon ne dai aka gudanar da bikin shekara-shekara na ranar Hausa ta duniya da aka saba gudanarwa a duk ranar 26 ga Agusta tun bayan assasa shi a shekarar 2015 domin tunatar da muhimmancin harshe da kuma al'adun Hausawa. Kan haka nema maka tuntubi Abdulbaki Aliyu Jari, fitaccen dan jaridar da ya jagoranci fara gudanar da bikin ranar Hausa ta duniya wanda ya mana ƙarin bayani kan taken ranar ta bana da kuma nasarorin da aka cimma.
6: Takenmu na shekarar 2026 shine al'adunmu a gobenmu. Za mu yi duba ne akan hanyoyin da suka fi dacewa musamman yanzu da zamani ya sauya da kuma ake da ilimi na kimiyya da fasaha na yadda za mu inganta al'adunmu da kuma tabbatar da cewa sun samu kariya yayin da duniya yake ƙara sauyawa. Lokacin da muka fara wannan biki mun fara shi ne a shafukan sada zumunta. Amma alhamdulillah gashi a wannan shekara kusan kasashe 30 za su gudanar da wannan biki sannan miliyoyin al'umma suna ci gaba da nuna sha'awar su akan wannan taro da ake na ranar Hausa inda za su shigo inda za su taimaka da kuma inda za su ga su ma sun bada gudunmuwar su wajen haɓaka al'adunmu da kuma ganin an samar da haɗin kai da kuma zaman lafiyar al'umman mu alhamdulillah babban taron mu zai gudana a Daura cibiyar kasar Hausa kamar yadda tarihi ya nuna
1: Kamar yadda muka ce a farkon shirin, shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya Ibrahim Musa Gusau yayi marabus daga mukaminsa sakamakon matsin lamba da ya fuskanta kan yadda aka samu koma baya a harkokin kwallon kafa a kasar a baya-bayan nan. Kuma wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya aika mana da wannan rahoto daga Abuja.
7: I just want to tell you I decided to resign my position.
8: Shugaban hukumar kenan a lokacin da yake sanar da ajiye mukamin sa a wani taron manema labarai inda ya karin haske kan dalilin yin hakan.
9: Kubaje da suka faru kuma ai Najeriya ba suka nuna damu su ko muka yi shawara muka ga cewa ya kamata mun dai aje wannan matsayi da Allah ya ba mu kuma muna fatan kuma Allah ya kawo su za su ce da wannan ma'aikata gaba insha Allah. Kuma alhamdulillah mun yi aiki ko mun samu nasarori kuma duk inda aka samu nasarori za a samu wasu matsaloli.
8: Sai dai murabus din bai yi wa wasu masu ruwa da tsaki harkar kwallon kafa a kasar dadi ba. Shugaban kungiyar kwallon kafa a jihar Sokoto Muhammad Nasir Sa'idu ya ce
10: to al'amari ai ya zo ne daga Allah, kai Allah ya kawo al'amari. Mu musulmi ne kuma muna da tarbiya, to ba abin da zan ce wanda zai wuce abin da shi ya ce.
8: To ko me masana ke cewa kan wannan sauyi a shugabancin kwallon kafar Najeriya? Shehu Abdullahi mai sharhi ne kan harkokin kwallon kafa a kasar.
11: Abubuwa da suke kasancewa wannan hukuma da kamata a ce ai wannan daidai wannan lokaci yana kasancewa ba. Idan ya aje aikin wani ya ce zai karba, zamu duba mu gani. Idan an samu ci gaba to kaga zamu iya cewa an fishi. Idan kuma an samu aka san haka zamu ce shi ma dai yayi kokari. Amma dai a daidai wannan lokaci gaskiya wasanni a Najeriya gaskiya babu wani tagomashi ko kuma babu wani ci gaba abinda za a ce a daidai wannan lokaci.
8: Yanzu dai hankali ya koma kan wanda zai maye gurbin Ibrahim Gusau da kuma yadda wannan sauyi zai shafi makomar hukumar da shirye-shiryenta a nan gaba. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
1: To daga Najeriya sai mu je Kamaru, inda wani rahoto da hukumar kula da tattalin arzikin kasashen Afirka ta fitar ya ce titunan kasar Kamaru na ɗaya daga cikin hanyoyin da suka fi hadari a Afirka, lamarin da ke zama babbar koma baya ga tattalin arzikin kasar da ke zama jagaba a fannin noma da kasuwanci a yankin tsakiyar Afirka. Kamar yadda za a ji a rahoton da wakilinmu Alwani Shehu Usman ya aika mana daga Garuwa.
12: Rahoton ya ayyana titunan kasar na ɗaya daga cikin mafiya hadari a Afirka, biyo bayan karuwar yawaitan hadurra da ake samu tare da asarar rayuka mai yawa. Wasu direbobi sun bayyana min halin da titunan kasar ke ciki.
13: Ka tashi da gangan dare kana zo ka zo Garwa, muna yin awa 4-5 da a yanzu muna yin awa 11.
14: Ka tashi tafiya ba za ka tafi kilometer 100 ba sai ka samu hadarin da sai hankalinka ya tashi. Sannan hanyar ba ta da fadi, duk mota za ka ga ta fadi, za ka ga shi a moto. Ki gara gwamnati ta tashi ta taimaka ko Allah zai mu sake samun gangan hadarin da ake samu nan.
12: Da yake mai da martani, ministan ayyuka da hanyoyi na kasar Emmanuel Nganu Jummisi ya ce akwai tukin ganganci da wasu direbobin kan yi.
15: Akwai ingantattun hanyoyi da muka yi kuma muna kai don mu tabbatar da kare lafiyar jama'armu. Amma karuwar haduran na da alaka da tukin ganganci da wasu direbobi ke yi.
12: Sai dai masu sharhi akan harkokin yau da kullum irin su Umaru Sani na ganin akwai rashin kulawar hukumomin kasar.
16: Masu tafiyar da kasar nan su ne su ba su tausayawa jama'a. Domin yanzu idan ka duba Garwa da Gangare, matoci su faɗi, mutane a moto, akan mutane asibiti, akwai dukiya na gyaran titi saboda a daina samun hatsari, su suke morin wannan dukiyoyin.
12: A cewar rahoton, sama da mutane 1,000 ne ke rasa rayukansu kowace shekara a titunan kasar. Wani abin da ke ƙara zama koma baya ga cigaban tattalin arzikin kasar. Rilwanu Shehu Usman, Garwa, RFI.
3: RFI.
1: To anan kuma yayin da manoma suka fara hango alherin damunar bana saboda yadda albarkatun gona suka ta samma nuna a sassa da dama na can jamhuriyar Niger, yankunan da suka samu zuwan damunar da wuri sun fara kokawa da yadda wasu tsuntsaye ke mamaye musu gonakinsu na kayan abinci musamman dangin hatsi. Bayanai sun ce matsalar ta fi kamari a yankunan Guna da Koliram da ke da Magaran, lamarin da ya firgita manoma waɗanda a yanzu haka suka dukufa da addu'a. Kamar yadda za mu ji a wannan rahoto,
17: tsuntsayen na shawagi ne tsakanin inda suka samar da shekarsu zuwa cikin gonakin hatsin da aka fara sa ran girbewa. Sabiu Ibrahim na zangunan Efadalan ya bayyana mana halin da ake ciki.
18: Tun daga gefen falki murya su ne gaskiya sosai ta yi ta'adi, saboda duk hatsin da ya kamata a ce a yanzu tumu ne ko ya riga ya sha ma, wanda yanzu tunanin da ake an fara yankan shi duk shi ne ta shanye.
17: Manoma da dama da suka ga irin barnar da tsuntsayen suka yi a makwabta sun firgita da lamarin, kamar yadda Sani Dogo na zangon Hammadu ya shaida mana ta waya.
19: gaskiya tsuntsayen nan suna ba mu tsoro don tsuntsayen nan suna da yawa da safe suke tashi su yi arewacin mu akwai wani kiri su je can su dara su yi banna kuma hallo da yamma su sake koma su taimaka nansu abin ya tsorata mu sosai wallahi
17: ko wani mataki ake dauka ganin yadda tsuntsayen ke da wuyar kisa Laminu Ibrahim jami'in gidan gona ne a Kwalaram.
20: Wani guri ne suke zuwa su kwana an suka kwana cikin katala ne an kwatam samu saboda su kun san tsuntsaye ba zawa ba yake cikin gona a ce bari a samu su magani. Inda suka shigo cikin gona sai dai mutane su san da za su shirka tsorata su.
17: To sarakunan gargajiya ma dai ba a bar su a baya ba wajen bayar da tasu gudunmawa kamar yadda mai martaba sarkin gona yi mana karin bayani.
21: A halka da roƙon Allah sai Allah yake da maganin. Mun ji tsoro kware daga wallahi Allah dai ya kare ka. Muna kiri hallo ga al'umar ai tsoro ko Allah
17: wannan hali da aka shiga dai ya sanya ma'aikatar gidan gona a jamhuriyar ta Niger shiga shirin kota kwana
3: RFI
1: Masauraro kada dai a sha'afa shirin na zuwa ne daga nan sashin Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiya Haruna yanzu kuma zamu dora da batun kasar Uganda da ta ware kusan jami'ai 1200 domin tura su cikin rundunar da ake shirin kafawa don kiyaye zaman lafiya a Gaza kamar yadda mahukuntan kasar suka bayyana lamarin da ya maishe ta kasa ta farko a nahiyar Afirka daga cikin waɗanda suka kudur aniyar yin hakan Kade Michael Kudison dauke da karin bayani akai
22: wani jami'in sojin Uganda wanda ke da masaniya akan lamarin da kuma shirye-shiryen da ake gudanarwa ya ce an riga an fara tantance dakarun da za a iya aikewa da su Tun da farko Uganda da Burundi sun gudanar da wata tattaunawa a Isra'ila kan bayar da jami'an soji domin shiga wata rundunar tsaro ta kasa da kasa da ake shirin turawa Gaza yayin da kokarin kafa rundunar da za ta kunshi kusan sojoji 20,000 ke ƙara samun ƙarfi Uganda ta amince ta tura jami'an tsaro kusan 1,200 a yayin da Burundi ke ci gaba da nazari ko za ta shiga cikin shirin
3: RFI
1: Shi kuwa shugaban Guinea Mamadi Dambuya ya kori sojoji da jandarmomin kasar sama da 170 bayan kama su da aikata laifin tserewa daga bakin daga. To anan sakataren baitul malin Amurka Scott Bessent ne sanar da kakabawa Iran takunkuman da gwamnatin shugaba Donald Trump ta bayyana a matsayin mafiya tsauri gami da nana ta gargadi ga duk wata kasa. Ko kamfani da ke hulɗar cinikayya da kasar.
22: Yayin sanar da ɗaukar matakin a Litinin, sakataren baitul mali na Amurka Scott Bessent ya ce daga yanzu za su tabbatar da cewa sun katse dukkanin hanyoyin da Iran ke samun kuɗaɗen shiga ciki har da cinikayyar man fetur. Sauran kafofin samun kuɗaɗen shigar na Iran da Amurka ta kakaba wa takunkuman sun haɗa da fannin ta na sadarwa da na fasahar kere-kere da fannin haƙa da sayar da zinari da kuma sufurin jiragen sama da na ruwa. Bessent ya ce Amurka za ta ci gaba da kuntatawa dukkanin muradan Iran duk inda suke a sassan duniya har sai ta tabbatar da mayar da ita saniyar ware don haka ya buƙaci dukkanin masu hulɗa da kasar da su gaggauta ƙaurace mata gudun kada takunkuman su shafe su. Gabanin matakin na Amurka dai babban hafsan tsaron Iran Hussein Rezai ya yi gargaɗin cewa muddin Trump bai ajiye aniyarsa ba to ba shakka Iran ɗin za ta datse duk wata kafar fitar da ɗanyen mai daga yankin Gulf ta kuma ɗauki duk ƙasar da ke mara wa Amurka baya a matsayin abokiyar gaba.
1: Shi kuwa kamfanin Meta mamallakin Facebook da Instagram ya amince da biyan zunzurutun kuɗi har dala biliyan 16 da dugu 68 domin sasanta karar da jihohi 29 na Amurka suka shigar kan zargin cewa kafafen sada zumunta na cutar da kananan yara. Kuma Ahmad Abba na dauke da karin bayani akai.
23: Meta ya amince da sasanci wajen biyan kuɗaɗen bayan da jihohin suka zargi kamfanin da tsara manhajojinsa Facebook da Instagram ta yadda za su jawo yara su kamu da son amfani da su fiye da kima. A ƙarƙashin yarjejeniyar Facebook da Instagram za su ƙara taƙaita lokaci da matasa ke amfani da manhajojin tare da sanya wasu dokoki kan amfani da su da daddare. Haka kuma kamfanin zai ƙarfafa hanyoyi da iyaye za su iya bibiyar yadda ‘ya’yansu ke amfani da kafafen sada zumuntan.
1: Tsohon shugaban rundunar sojin Bosnia kuma guda daga cikin kwamandodin da suka yi wa dubban musulmi kisan kare dangi a kasar wato Ratko Mladic ya mutu yana da shekaru 84 a ranar Alhamis. Hauwa Halliru Gwangwazo ta hada mana rahoto akai.
24: Miladik ya mutu yana tsare a hannun Majalisar Dinkin Duniya a wannan Alhamis kamar yadda lauyansa Dragan Ivetic ya sanar ba tare da bayyana dalilin rasuwarsa ba. Miladik ya share watannin ƙarshe na rayuwarsa a asibiti a Hague bayan yanke mishi hukuncin daurin rai da rai a shekarar 2017 saboda jagorantar kisan dubban musulmai a Bosnia. Miladik, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewa ya aikata laifukan yaki, ya jagoranci kisan musulmai akalla 8,000 a shekarar 1995, kisa mafi muni da nahiyar Turai ta gani tun bayan yakin duniya na biyu.
1: Tuwanan kuma adadin mutanen da mummunar ambaliyar ruwa ta kashe a Nepal ya haura 500, yayin da wasu sama da 1,500 suka bace babu labarinsu. Daidai lokacin da masu aikin ceto ke janyewa saboda fargabar sake barkewar wata sabuwar ambaliya a karo na biyu, kamar yadda za mu ji wannan ƙarin bayani daga Zainab Ibrahim.
0: Hukumomin China sun sanar da dakatar da duk wani aikin ceto a kusa da kan iyakar Nepal da Tibet saboda fargabar yiwuwar sake barkewar wata sabuwar ambaliya a karo na biyu sakamakon cika da tambatsa da rafuka suka yi. China ta ce a halin da ake ciki yanzu haka, ma'aunin rafukan ya haura cubic miliyan 70, kuma zai iya ninka haka nan da kwanaki uku idan ruwan bai tsaya ba. Tun a jiya Alhamis, wani rafin ya cika tumbatsa ya fara kwarara, yayin da a safiyar Juma'an nan wata madatsar ruwa ta fashe, lamarin da ya tilasa masu aikin ceto dakatarwa. Haka ma hukumomi sun bayyana cewa ambaliyar ta yi sanadiyar daidaita ɗaruruwan mutane sakamakon shafa sama da mil 25 na hanyoyi da kuma lalata gadoji 40. Tuni dai iyalan waɗanda suka ɓace a Iftila'in suka taru a wajen asibitin Kathmandu da ke babban birnin ƙasar don neman 'yan uwansu. A cewar ministan sufuri da kere-kere na Nepal, Kashyap Sharma, gaggauta gina hanyoyin da suka lalace zai taimaka matuƙa wajen rage mummunar yanayin da al'ummar yankin suka tsinci kansu a ciki.
3: RFI.
1: To madalla, duka abin da ya sawwaka kenan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki. Shamsiyya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
2: Kamar da labarin shakata da wannan waƙar ke saman na'ura.

0: saboda akwai abokin da muke tare da shi ko kuma wanda kusan Allah ya masa rasuwa abin yana ta damuna kuma bayan shi ma ba ma iya shi kadai ba iya idan mutun ya duba yadda Najeriya take tafiya da irin tsarin da muke kai
1: sunana Dauda Ibrahim Kaji kwace gaskiya na shiga cikin ciwon damuwa kware da gaske kusan yanzu ma a cikin sa ne akwai lokacin da ciwon damuwa ya same ni wallahi na tashi ranan nan ba da kokobo kuma ga yara za su tafi makaranta ma ba a sallame su ba wallahi na tashi a bazama kowan ka ban yi ban sa ta kalmi wari da wari daya kafa daya kayo kafa daya nawa ne na maza daya kuma na mata sai ba na ta hanya ma na duba har na shiga daidai ta sauna yi nisa daga gida ina duba kafa sai naga takalmi daban-daban dan wallahi ban san lokacin da na sa ba
2: ba kadai a Najeriya ba galibi a kasashe masu tasowa ba a fiye bayar da muhimmanci wajen kula da masu larurar ta depression ko kuma tsananin damuwa ba duk da yadda wannan larura ke haddasa tarin matsaloli walau a lafiyanci ko kuma ga cigaban al'umma da hakan ne kuma muka koma ga Dr. Aminu Shehu wanda yayi mana ƙarin haske kan girman matsalar ta depression
3: yanzu hasashe ya nuna cewa a zuwa shekara ta 2030 wannan ciwo shine zai yi na gaba shine zai kowane ciwo tasiri in ka cire cututtuka wanda mun suke damu mu anan wanda suka shafi wato rashin abinci da rashin ruwa mai kyau da cututtukan da ake dauka dalili saboda wannan ciwo yana da alaka da sauran cututtuka ga baki da kuma faruwar wannan ciwo idan ya kasance mutum yana da wannan ciwo yana da hawan jini kuma sannan yana da wannan ciwo to fa warkewar mutum akwai matsala domin ɗaya da abin da ciwon zai saka shine maganin wanda ake bukata ka sha wanda shine zai inganta rayuwarka ba ma za ka sha shi ba so wannan ciwon yana tafiya kunnan doki da sauran cututtuka
4: to daktar wace illa kwakwalwar wanda yake da wannan ciwo wani irin lahani da take samu
3: shi wannan ciwo ciwo ne wanda dama yana da alaka da kwakwalwar ta bil adama ciwo ne wanda ya samu asali daga kwakwalwar ta mutum kwakwalwa kuma ita ce komai ita ce mutum eh take sarrafa duk sauran gabobin da suke cikin mu idan ta samu matsala to akwai babban matsala
2: malama Zainab Ishaq yar jarida shi da yanzu haka ke dawainiya da masu fama da wannan larura ta depression ko kuma tsananin damuwa da kuma yi mana ƙarin haske kan yadda yanayin rayuwar masu wannan larurar take
5: zaka gama ce wata mai karancin shekaru da akwai dawaini yaya sama da kwaya hudu a kanta ko magidanci kana da yaya hudu in ba wani rufin asiri kake da shi jinjina ba zaka ga mutun yana shiga damuwa to ita fa ita ce mace ita za ta ci da su lafiyar su da komin su a hakan nan kuma ga kudin haya a kanta kuma ba wata sana'a da take yi kwakwara to sai kaga mace ta zo kana mata magana ma bata san me kake cewa ba wata sai kaga ta zo kafin ka zo kai attending dinta ka zo ka dan akwai matar da ta zo nan tana shigowa ta yanke jiki ta fadi akwai matar da ta zo ita ma bayan ta tafi na ce mata ta je zan zo in ga gidanta zan ga yaranta tana zuwa gida damuwa ta sa ta yanke jiki ta fadi sanda na je na same ta barin jikinta daya baya yin aiki bakinta har ya karkace kuma na tabbata ta rike wannan damuwa tsawon lokaci sai wannan lokaci ne damuwa ta zo ta fashe mata
2: masana a fannin na lafiya na ganin masu wannan larura ta depression ko kuma tsananin damuwa na bukatar kulawa ta musamman a dukkan fannoni dan tsiratar da su daga fadawa gagarumar matsalar da za su iya cutar da kansu ko kuma makusantan su tare da dawo da su hayyacin su dan kasancewa masu amfani a cikin al'umma to madalla duka kuma anan shirin na lafiya jari ce yake dasa aya madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilin mu Abubakar Isa dan dago sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya
6: to madalla an gaida Azima Bashir Aminu da wannan shiri yanzu bari mu je mu shakata

0: ke jiki ta fadi akwai matar da tazo ita ma bayan ta tafi na ce mata taje zan zo in ga gidanta zan ga yaranta tana zuwa gida damuwa ta sa ta yanke jiki ta fadi sanda naje na same ta barin jikin ta daya baya yin aiki bakin ta har ya karkace kuma na tabbata ta rike wannan damuwa tsawon lokaci sai wannan lokacin ne damuwa ta zo ta fashe mata
1: masana'a fannin na lafiya na ganin masu wannan larura ta depression ko kuma tsananin damuwa na bukatar kulawa ta musamman a dukkan fannoni dan tsira tada su daga fadawa gagarumar matsalar da za su iya cutar da kansu ko kuma makusantan su tare da dawo da su hayyacin su dan kasancewa masu amfani a cikin al'umma to madalla duka kuma anan shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya madadin ku masu saurare da dukkan ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilin mu Abubakar Isa dan dago sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya
2: to madalla an gaida Azima Bashir Aminu da wannan shiri yanzu bari mu je mu shakata

0: shugaban kasar a wani bore da suka fara tun a cikin daren ranar Juma'a wayewar safiyar Asabar, lamarin da ya haifar da musayar wuta da fashe-fashe na tsawon sa'o'i. Rahotanni na cewa dakarun hayar Rasha sun taimaka wajen dakile boren na kananan sojoji da suka kauracewa fagen daga domin farmakar babban birnin. Majiyoyi sun ce an kashe sojoji da dama tare da kama wasu da dama. Dr. Kabiru Adamu, masanin tsaro a yankin Sahel, ya bayyana mana yadda yake kallon lamarin.
1: Na farko dai zan jaddada cewa abu ne wanda kusan alamomi suka nuna cewa yana iya faruwa, saboda bibiyan da muke yi ya daɗe yana nuna cewa akwai bawayensu ɓangarori daga cikin rundunar sojan Nijar ɗin wanda suke da ƙorafi, wanda kuma ita gwamnatin da take mulki ba ta magance ƙorafin nasu ba. Idan ka zo ka haɗa da irin gwagwarmayar da suke yi da tauran matsaloli na tsaro wanda ke damun ƙasar, misali irin wayannan ƙungiyoyi wanda ke ɗauke da makamai, cikinsu akwai wanda suke ikirarin jihadi, akwai kuma wayanda saboda turjiya da suka yi ma gwamnati suke ƙoƙarin nuna gazawa na gwamnatin, da matsaloli na tsaro wanda ke shafan yankin Sahel wanda ita ƙasar Nijar ɗin take ciki, da kuma kasancewa mulki ne na soja wanda dama kuma da ƙarfi da danniya ake
0: da tafiyar da ita. Dr. Kabiru Adamu kenan. Sojoji a Najeriya sun yi nasarar hallaka gwamnan 'yan ta'adda Auni Gumurzu da suka yi a ƙauyen Mai Kujera da ke ƙaramar hukumar Raba da ke jihar Sokoto a ƙarshen makon da ya gabata. Rahotanni dai sun bayyana cewar adadin 'yan ta'addan da aka kashe sun haura 60, wasu ma suna cewar ajajin sun zarce haka saboda akwai waɗanda suka faɗa ruwa. Faruk Muhammad Yabo na ɗauke da ƙarin bayani.
2: Babu dai tabbacin yawan 'yan ta'addan da sojin Najeriya suka kashe ko a hukumance, amma dai a cewar wasu mazauna yankin Tukur da Nasiru, 'yan ta'addan ba su sha da daɗi ba.
3: Mu na cikin gari ba a taɓa kowa ba gaskiya, amma dai su gaskiya sun ji jiki sosai, jami'an tsaro sun iya ƙoƙarin su. Kuma yanzu haka ana kan neman su gwargwaro, don ana tsaron wasu na nan sun wace suna saman tudu, don ma mutane na jin tsoron zuwa aiki, yanzu haka aikin gona.
4: Gaskiya mu ji daɗi, don muna sa ran lallai za mu samu sassauci.
2: A cewar wani daga cikin iyayen al'umma a yankin, al'ummar sun fara lafawa, amma akwai ɗaɗɗar a cikin zukata.
5: Hakikanin gaskiya farawo wanda mutum zai ce ma an kashe sai dai su jami'an tsaro, amma mu dai gawo da mu hagari tabbas iya alhamdulillah za mu shiga irin matsalar da an ka samu. To mana farko an kakkashe wasu dajin nan can wajen tsariki, sai za ka ga farawo ya yadda mashin yana yi wa haka nan, saka babu komi, ɗan dajin nan su cimma su kashe, kuma irin gandi can wajen gada gandi wasu da an ka bai da ba su yi sai kwara 20, amma dai mutane na farko don mai yanzu haka mutane na tashi daga garin sai ne musu magana, wasu dai ka san mutum tsoro ga zuka ta ba mu zai.
2: Na yi kokarin ji daga jami'an tsaro amma hakan bata samu ba, sai dai a cewar dan majalisar dokokin jihar Sokoto mawakili Raba Honorable Abdullahi Zakari, hakika soji sun yi nasara akan 'yan ta'addan, sai dai ba shi da hakikanin yawan 'yan ta'addan da aka kashe.
6: To gaskiya suna da yawa da aka kashe, amma dai kuma jaddada adadin su saboda wasu suna fada cikin ruwa bayan halbe su, bayan kwana biyu din kuma sun ka watsu cikin daji sun ka babbace kuma suna fitowa sanka sanka, ana samun nasara akan su.
2: Dama dai 'yan ta'addan sun sha addabar mutanen yankin a 'yan kwanakin nan. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafa Hausa.
0: Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya soki balaguran da shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya yi, wanda ya ce bai kamata ba ganin irin matsalolin da ake fuskanta a kasar. A cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce tafiyar da shugaba Tinubu ya a wannan lokaci bai kamata ba, ganin cewa mataimakinsa Kashim Shatima baya kasar yana halartar taron kungiyar tarayyar Afrika AU a Angola, da kuma tarin matsalolin tsaro da na tattalin arziki da tsadar rayuwa da 'yan Najeriya ke fuskanta. A jiya ne dai shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi balaguro zuwa kasashen Turai na tsawon makonni uku wanda ke cikin hutunsa na shekara. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci wata kotun Amurka da ta dakatar da sakin bayanan sirrinsa na hukumar FBI bisa dalilin cewa hakan yake ta haƙƙinsa na sirri, ya kuma shafi mutuncinsa da dangantakar diplomasiya. Ko me yasa irin wannan lokaci na zaɓe ɗabi'ar bankaɗe-bankaɗe ke cin kasuwa, sannan wani irin tasiri hakan ke yi wa nagartar ɗan takara? Tambayar kenan da muka yi wa masanin siyasar duniya Farfesa Kamilu Sani Fage.
7: Gaskiya irin wannan daman siyasa, musamman irin siyasa mu ta Najeriya, ana yin irin wannan zarge-zarge da fitowa da bayanai iri-iri ba don komai ba, sai dai domin cewa shi ɗan siyasa komai zai yi ƙoƙarin ya ga ya ƙara mushi tagomashi, ya kuma soke abokin hamayyarsa zai yi wannan. Da haka shi sa ake ta ƙoƙarin wannan batun bayani ya zama wani babban tushe ne a cikin campaign ɗin da ake yi na 2027. To a gaskiya duk ɓangarorin biyu kowanne yana ganin zai samu ƙarin tagomashi ne. Su waɗanda suke so a fito da shi, babban muhimmin abu shi ne zai ba su tagomashi idan har aka fito da bayanan kuma suka nuna abin da ake zargin shi shugaban ƙasa kamar yana da wannan laito. Wannan zai sa, domin a dokokinmu na Najeriya ai irin waɗannan laifuka suna cikin abin da za su sa ma a soke ɗan takara ko a hana shi takarar.
0: Farfesa Kamilu Sani Fage kenan. Labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Najeriya ta buƙaci ƙasashen Afirka su ɗauki matakin bai ɗaya kan har-haren kyamar bakin haure a Afirka ta Kudu. Mataimakin shugaban ƙasar Kashim Shettima ne ya bayyana haka a jawabin da ya yi a madadin shugaba Bola Ahmed Tinubu a taron ƙungiyar ƙasashen Afirka ta AU da ke gudana a Luanda. Taron ya mayar da hankali ne kan matsalolin da nahiyar ke fuskanta, kama daga fannin rikice-rikice da sha'anin siyasa da tattalin arziki da dai sauransu. Rahama Abdulmajid mai taimakawa shugaba Tinubu ne a ofishin mataimakinsa Kashim Shettima ta mana ƙarin haske kan batutuwan da taron ya tattauna.
8: Cikin ƙunshin wannan jawabai mun ji yadda shi mataimakin shugaban ƙasa ya bayyana damuwar Najeriya kan yanda mutanen ƙasar Afirka ta Kudu suke nuna kyamar baki, musamman ma 'yan Afirka, inda ya buƙaci ƙasashen Afirka su ɗauki mataki na bai ɗaya wajen ganin an daƙile wannan yanayi da ake shiga, musamman a taro na gaba da zai zo na sabuwar shekara, inda ya ce ya kamata ƙasashen Afirka su ɗauki mataki.
0: Rahama Abdulmajid kenan. Akalla mutane 27 ne suka mutu bayan wata tahomu gama da aka yi tsakanin wata ƙaramar motar bus da wata babbar motar dakon kaya a kudancin birnin Harare na Zimbabwe. Jami'an 'yan sanda sun ce akwai kuma wasu mutane 7 da suka samu raunuka, duk da cewa ba a san adadin mutanen da ake ɗauke da su a cikin motocin ba. Da a shafi labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Hukumar kula da bala'o'i ta Nepal ta ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar mummunan ambaliyar ruwan da ƙasar ta fuskanta a kusa da iyakarta da China ya kai 903, yayin da adadin mutanen da suka ɓace ya haura 4,800 a daidai lokacin da ake ci gaba da ayyukan ceto a rana ta 6. Kafofin yaɗa labarai na gwamnatin China sun riga sun sanar tabbatar da cewar mutane 16 ne suka ɓace, kuma daga ciki akwai mutane 500 da wato 'yan ƙasashen waje 16 ne suka mutu a ambaliyar, sannan kuma akwai 546 da suka ɓace. Iran ta kai hari kan wasu wuraren sojin Amurka da ke yankin gabas ta tsakiya, wanda ke a matsayin ramuwar gayya game da hare-haren farko da Amurka ta kai mata a cikin wata guda, lamarin da ya sake dagula lamura a yankin da ke fama da rikici. Ƙarfe 8:10. Kyan labarin wasanni kenan, ga Rukaya Abubakar ta sake dawowa.
9: Rukaya Abubakar, Kamis, barkanmu da hantsi. Bari mu bude da zayyano wasannin da za a buga yau a gasar Premier kenan. Akwai wasa tsakanin Aston Villa da Arsenal, sai Osasuna da Getafe, da kuma Barcelona da Rayo Vallecano kenan. A gasar Serie A ko akwai karawa
0: su La Liga kenan Barcelona.
9: Kwarai da gaske, a gasar Serie A akwai karawa tsakanin Leeds da AS Roma, sai kuma Atalanta da Bologna. To tunda mun fara batu kan gasar Premier, bari mu tsallako gasar Premier amma kuma ta Najeriya. Da Enugu Rangers ta fara kari kan Binta da Changers 1-1 a gida da Katsina United, yayin da Rivers United, Barau FC, Ikorodu City da Niger Tornadoes dukkanin su suka samu nasarori a gida a ƙarshen makon farko na gasar Premier Najeriya kamar yadda muka faɗa. A ɗaya bangaren kuma Doma United ta nuna bajinta dawowar ta gasar Premier, inda ta samu gagarumin nasara da ci 2-1 a gida kan Sporting Lagos kenan. Haka kuma Bendel Insurance ta samu nasara kan Benin City a filin wasan ta na wucin gadi dake Abeokuta. Enugu Rangers ta hannun dan wasan ta Chibueze Oputa ta samu damar farke kwallon da Katsina United ta fara zira mata ta hannun dan wasa Lewis Dadong a minti na 35. A filin wasa na Sana'a Bata kuwa Barau FC ta doke nasarawa United da ci 3-1. Dan wasa Joseph Atile ne da ya fara jefa kwallo a mintuna na 15, amma Abubakar Abdullahi ya farkewa Solid Minus ta nasarawa a mintuna 25, inda aka tafutun rabin lokaci ana wasa 1-1. Janku a Fatakot kwallayen rabin farko da Abdulrashid Dabai da Wasiu Folalo suka zira sun taimakawa Rivers United ta doke Plateau United da ci 2-1. A halin da ake ciki na Niger Tornadoes ta sake bude filin wasa na bakukan tagura da aka inganta Amina, inda ta fara da samun nasara amma dai ta sha wahala kan hannun Ayimba da ci 2-1. A Lagos kuwa Rangers Base wadda ta dawo gasar ta rasa damar ta fara wasa da kyau kenan, inda daga bisani ta sha kashi da 3-1 a hannun Ikorodu City. Kungiyar daga Kaduna dai ta fara cin kwallo a mintuna na 7 ta hannun Jozi Okori, amma Oga Boys ta dawo cikin wasanta da kwallayen Umar Dan Azumi da Abayomi Ayodeji da kuma bugun penalty da Faruk Salami ya ci a mintuna na 87, wanda ya tabbatar da nasarar dawowar. A Ilorin kuwa Kano Pilas wadda gogaggen dan wasanta Rabiu Ali ke jagoranta ta tashi wasa 2-2 tsakaninta da Kwara United. Sai jihar Gombe, inda Sadiq Rilwan da Daniel Simon suka ci wa Doma United kwallaye a kowane rabin wasa kenan. Daya ya ci a rabin farko, da kuma ya ci kwarai da gaske, yayin da Savannah Tigers ta doke Sporting Lagos kenan da ci 2-1, duk da cewa Sporting Lagos din ta yi ta buga wasa guda 10.
0: To muna godiya.
9: An gaishe ka.
0: RFI. To yanzu sai shirinmu na gaba.
10: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci, da fatan an tashi lafiya. Ga wasu daga cikin manyan labaran siyasar Najeriya da suka fi daukar hankali. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya tashi daga birnin Abuja zuwa Birtaniya a jiya Lahadi domin fara hutunsa na shekara-shekara na tsawon makonni 3. Rahotanni daga fadar shugaban kasar ta baki mai magana da yawun Sabayo Onanuga na cewa shugaban zai koma Najeriya ne bayan hutun domin tsunduma kai tsaye cikin harkokin yakin neman zaben 2027. Game da cece-kuce kan mayar da tallafin man fetur kuwa, jigajigan siyasa na ci gaba da tattaunawa kan batun tallafin mai, inda daraktan yakin neman zaben shugaban kasa na jam'iyyar APC Abdulaziz Yari ya bayyana cewa duk dan siyasar da ke yi wa 'yan Najeriya alkawarin dawo da tallafin man fetur a zabe mai zuwa yana yaudarar kansa ne kawai. Shi ma dai shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Farfesa Nantawe Yilwatida ya gargaɗi cewa shirin Atiku Abubakar na dawo da tallafin man fetur zai kawo cikas ga cigaban tattalin arziki, wanda hakan a cewarsa zai shafi mafi karancin albashi ne kai tsaye. A gefe guda kuma Atiku Abubakar din na cewa dawo da tallafin shine kadai mafita na ceto 'yan Najeriya daga tsananin rayuwa. Kazalika, gwamnatin Najeriya ta fito ta mayar da martani ga kalaman Atiku Abubakar na cewa zai bude iyakokin kasar idan aka zabe shi a 2027. Ministan cikin gida Olubunmi Tunji Ojo ya gargadi 'yan siyasa da kada su rika yin siyasa da batun tsaron iyakokin kasa, yana mai cewa tafiyar da iyakoki a zamanance yana buƙatar tsaro da bin dokoki, ba wai budewa kai tsaye ba tare da yin amfani da matakan da suka dace ba. Anan kuma, bayan takaddamar zaben gwamna da ta faru a jihar Oshun, dan takarar gwamna na jam'iyyar APC Goyega Oyebamiji ya fito a hukumance ya taya gwamna Ademola Adeleke murna akan nasararsa domin kiyaye tsarin demokradiyya. A gefe guda kuma, gwamna Adeleke ya kafa kwamiti na musamman domin bincikar tashe-tashen hankula da asarar rayukan da aka samu a lokacin zabe a wasu sassan jihar. A gefe guda kuma, sunan tsohon Inspector General na 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya yi batan dabo daga cikin jerin sunayen 'yan takarar gwamnan jihar Nasarawa na jam'iyyar SDP da hukumar INEC ta fitar bayan ficewarsa daga APC. har yanzu hukumar ta INEC bata bayyana takamaiman dalilin da yasa sunan bai fito ba. Duk da cewa tawagar yaki neman zaben sa ta tabbatar da cewa yana nan akan bakar san takara. Bugu da ƙari, hukumar DSS ta umarci lauyanta da ya nemi babbar kotun tarayya da ke Abuja ta dake shari'ar zargin cin zarafi ta internet da ake yi wa dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar AAC Omoyele Sowore har sai bayan zaben 2027 domin bashi damar gudanar da yakin neman zaben sa ba tare da fuskantar tasgaro ba, inda ake sa ran gabatar da wannan bukata a gaban kotu ranar 14 ga Satumba.
0: An gaida Shamsiya da taskamu ta wannan rana.
11: A jamhuriyar Nijar, kura ta lafa a yamai da ke babban birnin kasar bayan da wasu sojoji suka kai hari filin tashi da saukar jiragen sama da fadar shugaban kasa cikin daren Juma'a har zuwa safiyar Asabar, lamarin da ya haifar da musayar wuta da fashe-fashe na tsawon sa'o'i tare da dakatar da watsa shirye-shirye a gidan talabijin da rediyon gwamnati na wani lokaci. Gwamnati bata bayyana irin asarar rayuka da aka yi ba, amma hotunan bidiyon kafar talabijin na gwamnati sun nuna sojoji da dama da aka kama wasu dauke da rauni. Karo na uku kenan cikin wannan shekara da ake kaddamar da hari a birnin Yamai, amma biyu na baya-bayan nan an danganta su da yan ta'adda. Yaya kuke kallon waɗannan hare-hare da wasu ke alakantawa da yunkurin juyin mulki a ƙasar ta Nijar? Yaya kuke ganin rawar da dakarun hayar Rasha suka taka wajen dakile harin? Muna dakon ra'ayoyin nan.
0: Maudu'in da za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku yanzu ko bari mu je ga shirinmu na gaba.
12: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannu mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar kullum, sunana Azima Bashir Aminu ke jan ragamar shirin. Shirin lafiya jarici bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta, dan an karar da mahukunta ko daidaikun masu fama da wata larura da nufin daukar matakan gyara. A wannan makon shirin na lafiya jarici zai yi duba ne kan larurar depression ko kuma damuwa mai tsanani, cutar da ke kokarin zama ruwan dare tsakanin al'umma a baya-bayan nan, watakila ko saboda yanayi na matsin rayuwa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanya cutar ta depression ko kuma tsananin damuwa a sahun cutukan da ke sababa mutuwar mummuki, musamman ga al'ummomin da basu fiye fitowa su bayyana abin da ke damun su ko kuma a yankuna irin na Afirka da cutar ke matsayin sa. Ta lura da karuwar masu fuskantar wannan larura da kuma karancin wayewar kai ga cutar ta depression ko kuma tsananin damuwa, mun nemi ji daga masana kan dalilan da ke haddasa ta da ma alamomin da za a gane mutum na fama da depression don kai masa dauki. Dr. Aminu Shehu Ibrahim, kwararren likitan kwakwalwa ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, wanda ya yi mana takaitaccen bayani kan wannan larura ta tsananin damuwa ko kuma depression.
13: Shi wannan ciwo na tsananin damuwa ciwo ne wanda aka lura da shi ina da bambanci da damuwa wadda ta kan faru da kowa da kowa. Abu na farko shine ita damuwa shine babban alama ta wannan ciwo. Damuwa ce wanda ba ta canjawa ko da wani abu mai dadi ya faru. Walala kaga damuwa idan mutum ya rasa wani abu nasa ko kudi ko aka masa rashi zuwa wani lokaci mutum yakan yi mantawa. Ko yanzu ranka bace yake ko wani abu yana damun ka, idan ka ce ka samu wasu kudade masu yawa kakan yi shiga cikin farin ciki da annashuwa. Amma wannan babu
14: me yake haddasa shi?
13: Abubuwa da dama, bakin ciki, rashin jin dadin rayuwa, kuma babu wani abu da yake baka dadi. Duk abubuwan da kake jin dadin su a da suke baka annashuwa, zaka zo ka kasance baka jin dadi. Har saduwa tsakanin ma'aurata zaka ji ba dadi, har abinci da mutum zai fita daga ransa, karshen abin da ya fita daga ran mutum shine rayuwa, zaka ji rayuwar ma bata da dadi. Wannan ciwo yana daya daga cikin manya-manyan sanadan da ya sa mutane suke halaka kansu, domin daga lokacin da ya kasance rayuwa bata da wani fa'ida ba dadi, kaga ci gaba da rayuwa bata da wani amfani. Abu na uku shine tsananin gajiya ba dalili, ba wani aiki kai ba komai ba. Wannan sune manya-manyan alamu. So irin wa'innan alamun kuma matsalar wannan ciwo shi ba lalle yake zo da damuwa din ba, irin kaman allura cewa kaman kasashe irin naman Afirka da kasashen gabas mai nisa, wannan kasashe yawancin mutane ba su cika zuwa su ce damuwa tana damun su ba, saboda ana gani kamar gazawa ce ta bil'adama. Yawancin fararen mutane suke fada cewa suna jin bakin ciki mai tsanani, amma yawancin mutanen Afirka da mutanen Asia abinda suke yi suna bayani ne akan jikinsu ina ciwo, kansu ina ciwo, jikinsu ba karfi, to kuma wannan ciwon kuma ba sa sha'awar shiga cikin mutane, zaka ga mutum ya kebe shi kadai.
12: Bayanan kwararri da kuma mabambantan alkalin ilimin masana na nuni da cewa Najeriya na sahun kasashen da ke da miliyoyin masu fama da wannan larura ta sanarin damuwa ko depression galibi ba tare da sani ba, wanda kuma kai tsaye masana ke cewa wannan larura na mayar da hannun agogo baya ga al'ummar kasar, inda masharhanta a abin da ya shafi lafiya irin Abdulsamad Muhammad ke cewa halin da ake ciki baya rasa nasaba da matsi ko kuma tsadar rayuwa.
14: To magana ta gaskiya wannan larura ta kai ta kawo, domin zaka iya fahimtar haka idan kana mu'amala ta yau da gobe da mutane. Misali idan kana tuki ko kana shiga kasuwa ko kana shiga wasu ma'aikatu na gwamnati, zaka gane cewa mutane na cikin damuwa na gaske, inda zaka ji maganganun su yana koma kan rayuwa ta yau da gobe. Misali harkar rike gida, harkar rike kai da kai ma haka na tindira sakamakon karancin abun hannu ko ma tattalin arzikin baya tasirin da ake sa rai. Kuma ban yi mamaki ba idan aka ce hukumar lafiya ta duniya ta fitar da wannan alƙaluma da ke nuna cewa al'ummar duniya da ma Najeriya na fama da wannan damuwa, saboda yanayin rayuwar gaba daya sauya, kullun baya ake ba gaba ake ba, kullun ana tun ana sare da sauyi ko kuma wani canji mai ma'ana, yanzu dai ba abin da yazo kawo yanzu.
12: To ko me ke hata tsawa jama'a fuskantar wannan larura ta tsananin damuwa ko kuma depression? Tambaya kenan ga Malam Aliko Buhari, masanin halayyar dan adam a kwalejin Share Fagen Shiga Jami'a dake jihar Kano.
15: To shi wannan ciwo na damuwa wani irin ciwo ne dake sa mutun cikin matsananciyar damuwa har sai ta kai mutun yana jin bakin ciki haka kawai a cikin ransa. To dalilan da suke kawo wannan ciwo na damuwa suna da mutukar yawa, sai dai mu faɗi kada. Akwai misali talauci, tsananin talauci da kuncin rayuwa yakan saka mutun ya zama ya samu wannan ciwo. Sannan akwai rashin lafiya, akwai kuma amfani da magunguna ba bisa sharadin likita ba, akwai mutuwar aure, akwai mutuwar da ko uwa ko uba. To kamar yadda na faɗa dai suna da yawa, kaɗan kenan daga cikin su. Kuma irin tasirin da ita wannan cuta take yi ga ɗan adam ko kuma abubuwan da take haddasawa, akwai rashin san mu'amala da jama'a, ka ji mutum yana sambatu shi kaɗai, akwai kuma rashin nutsuwa da kuma abin da ake kira da turanci suicide ideation, wato tunanin mutuwa tafi rayuwa. Sannan akwai kasa kula da kai.
12: Sabanin yadda ake kula ko kuma mu'amalantar masu wannan larura ta tsananin damuwa ko depression a Najeriya, a wasu kasashen akan dauki kwararan matakai kuma cikin gaggawa da zarar aka lura mutum ya fara fuskantar matsalar ta depression ko kuma damuwa. Wakilin mu Abubakar Isa Dandago ya tattauna da wasu da suka tsinci kansu a larurar ta damuwa.
16: Sunana Idris Shaibu jikan kaura. Ni yanzu din nan ma maganar nan da ka tattare ni nan da kai ni ka dame ni, saboda ni ba wani abu zaka bani, ina cikin damuwa ta kai ka dame ni wallahi, kai kanka damuwa ce a guri na.
17: Sunana Abdulsamad Mustafa Ringim. Ya sha faruwa da ni domin a yanzu haka ma a cikin shi nake, saboda akwai abokin da muke tare da shi ko kuma wanda kusan Allah ya masa rasuwa, abin yana ta damuna. Kuma bayan shi ma ba ma iya shi kadai ba, iya idan mutun ya duba yadda Najeriya take tafiya da irin tsarin da muke kai.
18: Sunana Dauda Ibrahim mai kaji kwace. Gaskiya na shiga cikin ciwon damuwa kware da gaske, kusan yanzu ma a cikin sa nake. Akwai lokacin da ciwon damuwa ya same ni, wallahi na tashi ranan nan ba da kokobo, kuma ga yara za su tafi makaranta ma ba a sallame su ba, wallahi na tashi a bazama ko wanka ban yi ba, na sa takalmi wari da wari, daya kafa daya nawa ne, na maza daya kuma na mata. Sai ba na ta hanya ma na duba, har na shiga daidai ta sahu, na yi nisa daga gida ina duba kafa sai naga takalmi daban-daban, dan wallahi ban san lokacin da na sa ba.
12: Ba kadai a Najeriya ba, galibi a kasashe masu tasowa ba a fiye bayar da muhimmanci wajen kula da masu larurar ta depression ko kuma tsananin damuwa ba, duk da yadda wannan larura ke haddasa tarin matsalolin walau a lafiyanci ko kuma ga cigaban al'umma. Da hakan ne kuma muka koma ga Dr. Aminu Shehu, wanda ya yi mana ƙarin haske kan girman matsalar ta depression.
19: Yanzu hasashe ya nuna cewa a zuwa shekara ta 2030 wannan ciwo shine zai yi na gaba, shine zai kowane ciwo tasiri in ka cire cutuka wanda mu suke damu mu anan wanda suka shafi wato rashin abinci da rashin ruwa mai kyau da cutukan da ake dauka. Dalili saboda wannan ciwo yana da alaka da sauran cutuka gabaki daya. Kuma faruwa wannan ciwo idan ya kasance mutum yana da wannan ciwo, yana da hawan jini kuma sannan yana da wannan ciwo, to fa warkewar mutum akwai matsala. Domin daya da abin da ciwon zai saka shine maganin wanda ake bukata ka sha, wanda shine zai inganta rayuwarka ba ma za ka sha shi ba. So wannan ciwon yana tafiya kunnan doki da sauran cutuka.
20: To daktar, wace illa kwakwalwar wanda yake da wannan ciwo, wani irin lahani da take samu?
19: Shi wannan ciwo ciwo ne wanda dama yana da alaka da kwakwalwar ta bil adama. Ciwo ne wanda ya samu asali daga kwakwalwar ta mutum. Kwakwalwa kuma ita ce komai, ita ce mutum, ita take sarrafa duk sauran gabobi dabbobin da suke cikin mu. Idan ta samu matsala to akwai babban matsala.
12: Malama Zainab Ishaq yar jarida shida yanzu haka ke dawainiya da masu fama da wannan larura ta depression ko kuma tsananin damuwa da kuma yi mana ƙarin haske kan yadda yanayin rayuwar masu wannan larura take.
1: Zaka gama ce wata mai karancin shekaru da akwai dawaini yaya sama da kwaya hudu a kanta. Ko magidanci kana da yaya hudu in ba wani rufin asiri kake da shi jinjina ba zaka ga mutun yana shiga damuwa. To ita fa ita ce mace ita za ta ci da su lafiyar su da komin su. A hakan nan kuma ga kudin haya a kanta kuma ba wata sana'a da take yi kwakwara. To sai kaga mace ta zo kana mata magana ma bata san me kake cewa ba. Wata sai kaga ta zo kafin ka zo kai attending dinta ka zo ka dan akwai mata da ta zo nan tana shigowa ta yanke jiki ta fadi. Akwai matar da ta zo ita ma bayan ta tafi na ce mata ta je zan zo in ga gidanta zan ga yaranta. Tana zuwa gida damuwa ta sa ta yanke jiki ta fadi. Sanda na je na same ta barin jikinta daya baya yin aiki bakinta har ya karkace kuma na tabbata ta rike wannan damuwa tsawon lokaci sai wannan lokaci ne damuwar ta zo ta fashe mata.
12: Masana'a fannin na lafiya na ganin masu wannan larura ta depression ko kuma tsananin damuwa na bukatar kulawa ta musamman a dukkan fannoni dan tsiratar da su daga fadawa gagarumar matsalar da za su iya cutar da kansu ko kuma makusantan su tare da dawo da su hayyacin su dan kasancewa masu amfani a cikin al'umma. To madalla duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya. A madadin ku masu saurare da dukkan ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilinmu Abubakar Isa ɗan dago. Sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.
0: Tuma da la an gaida Azima Bashir Aminu da wannan shiri. Yanzu bari mu je mu shakata.

0: cututtuka wanda suke damun mu anan wanda suka shafi wato rashin abinci da rashin ruwa mai kyau da cututtukan da ake dauka. Dalili saboda wannan ciwo yana da alaka da sauran cututtuka ga baki da. Kuma faruwar wannan ciwo idan ya kasance mutum yana da wannan ciwo yana da hawan jini kuma sannan yana da wannan ciwo to fa warkewar mutum akwai matsala. Domin ɗaya da abin da ciwon zai saka shine maganin wanda ake bukata ka sha wanda shine zai inganta rayuwarka ba ma za ka sha shi ba. So wannan ciwon yana tafiya kunnan doki da sauran cututtuka.
1: To dakta wace illa kwakwalwar wanda yake da wannan ciwo wani irin lahani da take samu?
0: Wannan ciwo ne wanda dama yana da alaka da kwakwalwa ta bil'adama. Ciwo ne wanda ya samu asali daga kwakwalwa ta mutum. Kwakwalwa kuma ita ce komai, ita ce mutum. Ita take sarrafa duk sauran gaɓoɓin da suke jikinmu. Idan ta samu matsala, to akwai babban matsala.
2: Malama Zainab Ishaq ƴar jarida ce da yanzu haka ke ɗawainiya da masu fama da wannan larura ta depression ko kuma tsananin damuwa da kuma yi mana ƙarin haske kan yadda yanayin rayuwar masu wannan larurar take.
3: Zaka gama ce wata mai ƙarancin shekaru da akwai ɗawaini ƴaƴa sama da ƙwaya huɗu a kanta. Ko magidanci kana da ƴaƴa huɗu in ba wani rufin asiri kake da shi jinjina ba zaka ga mutun yana shiga damuwa. To ita fa ita ce mace, ita zata ci da su lafiyarsu da komin su. A hakan nan kuma ga kuɗin haya akan ta kuma ba wata sana'a da take yi kwakwara. To sai kaga mace ta zo, kana mata magana ma bata san me kake cewa ba. Wata sai kaga ta zo kafin ka zo kai attending dinta, ka zo ka dan akwai matar da ta zo nan tana shigowa ta yanke jiki ta fadi. Akwai matar da ta zo ita ma bayan ta tafi na ce mata ta je zan zo in ga gidanta zan ga yara tana zuwa gida damuwa ta sa ta yanke jiki ta fadi sanda naje na same ta barin jikinta daya baya yin aiki bakinta har ya karkace kuma na tabbata ta rike wannan damuwa tsawon lokaci sai wannan lokaci ne damuwa ta zo ta fashe mata.
2: Masana a fannin na lafiya na ganin masu wannan larura ta depression ko kuma tsananin damuwa na bukatar kulawa ta musamman a dukkan fannoni dan tsiratar da su daga fadawa gagarumar matsalar da za su iya cutar da kansu ko kuma makusantansu tare da dawo da su hayyacin su dan kasancewa masu amfani a cikin al'umma. To madalla duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce yake dasa aya. A madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilinmu Abubakar Isa dan dago. Sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
4: Madalla an gaida Azima Bashir Aminu da wannan shiri. Yanzu bari mu je mu shakata.

0: akan lallamarin?
1: Na farko dai zan jaddada cewa abu ne wanda kusan alamomi suka nuna cewa yana iya faruwa, saboda bibiyan da muke yi ya daɗe yana nuna cewa akwai bayansu ɓangarori daga cikin rundunar sojan Nijar ɗin wa'inda suke da ƙorafi, wanda kuma ita gwamnatin da take mulki ba ta magance ƙorafin nan su ba. Idan ka zo ka haɗa da irin gwagwarmayar da suke yi da sauran matsaloli na tsaro wanda ke damun ƙasar, misali irin wayannan ƙungiyoyi wa'inda ke ɗauke da makamai, cikinsu akwai wanda suke ikirarin jihadi, akwai kuma wa'inda saboda turjiya da suka yi ma gwamnati suke ƙoƙarin nuna gazawa na gwamnatin, da matsaloli na tsaro wanda ke shafan yankin Sahel wanda ita ƙasar Nijar take ciki, da kuma kasancewa mulki ne na soja wanda dama kuma da ƙarfi da danniya ake tafiyar da ita.
0: Dr. Kabiru Adamu kenan. Sojoji a Najeriya sun yi nasara hallaka gwamnatin 'yan ta'adda Auni Gumurzu da suka yi a ƙauyen Mai Kujera da ke ƙaramar hukumar Raba da ke jihar Sokoto a ƙarshen makon da ya gabata. Rahotanni dai sun bayyana cewar adadin 'yan ta'addan da aka kashe sun haura 60, wasu ma suna cewar ajajin sun zarce haka saboda akwai waɗanda suka faɗa ruwa. Faruk Muhammad Yabo na ɗauke da ƙarin bayani.
2: Babu dai tabbacin yawan 'yan ta'addan da sojin Najeriya suka kashe ko a hukumance, amma dai a cewar wasu mazauna yankin Tukur da Nasiru, 'yan ta'addan ba su sha da daɗi ba.
3: Mu na cikin gari ba a taɓa kowa ba gaskiya, amma dai su gaskiya sun ji jiki sosai, jami'an tsaro sun iya ƙoƙarin, kuma yanzu haka ana kan neman su gwargwaro, don ana tsaron wasu nan sun wace suna saman tudu, don ma mutane na jin tsoron zuwa aiki, yanzu haka aikin gona.
4: Gaskiya mu mun ji daɗi, don muna sa ran lalle za mu samu sassabci.
2: A cewar wani daga cikin iyayen al'umma a yankin, al'umma sun fara lafawa amma akwai ɗaɗar a cikin zakata.
5: Alƙiƙanin gaskiya farawo wanda mutum zai ci ma an kashe sai dai su jami'an tsaro, amma mu dai gawar da muka gani tabbata alhamdulillah za mu sha da irin nasarar da an kasa. To mana farko an karkashe wasu dajin nan can wajen tsariki, sai za ka ga farawo ya yadda mashin yana yi wa haka nan, sai ka ba mu komi ɗan dajin nan su ci mun su kashe, kuma irin gandi can wajen gada gandi wasu da an kaba da ba su yi su kwara 20, amma dai mutane na fargaba, don mai yanzu haka mutane na tashi daga garin ne musu magana, wasu dai ka san mutum tsoro ga zakata ba wanda yi.
2: Na yi kokarin ji daga jami'an tsaro amma hakan ba ta samu ba, sai dai a cewar dan majalisar dokokin jihar Sokoto mawakili Raba Honorable Abdullahi Zakari, hakika soji sun yi nasara akan 'yan ta'addan, sai dai ba shi da hakikanin yawan 'yan ta'addan da aka kashe.
6: To gaskiya suna da yawa da aka kashe, amma dai kuma jaddada adadin su saboda wasu suna fada cikin ruwa bayan halabe su, bayan kwana biyu din kuma sun kawo cikin daji sun ka kwabbace kuma suna fitowa sanka-sanka, ana samun nasara akan su.
2: Dama dai 'yan ta'addan sun sha addabar mutanen yankin a 'yan kwanakin nan. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafai Hausa.
0: Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya soki balaguran da shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya yi, wanda ya ce bai kamata ba ganin irin matsalolin da ake fuskanta a kasar. A cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce tafiyar da shugaba Tinubu a wannan lokaci bai kamata ba, ganin cewa mataimakinsa Kashim Shatima baya kasar yana halartar taron kungiyar tarayyar Afrika AU a Angola, da kuma tarin matsalolin tsaro da na tattalin arziki da tsadar rayuwa da 'yan Najeriya ke fuskanta. A jiya ne dai shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi balaguro zuwa kasashen Turai na tsawon makonni uku, wanda ke cikin hutunsa na shekara. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci wata kotun Amurka da ta dakatar da sakin bayanan sirrinsa na hukumar FBI bisa dalilin cewa hakan ya keta haƙƙinsa na sirri, ya kuma shafi mutuncinsa da dangantakar diplomasiya. Ko me yasa irin wannan lokaci na zaɓe ɗabi'ar bankaɗe-bankaɗe yake cin kasuwa, sannan wani irin tasiri hakan ke yi wa nagartar ɗan takara? Tambayar kenan da muka yi wa masanin siyasar duniya Farfesa Kamilu Sani Fage.
7: Gaskiya irin wannan daman siyasa, musamman irin siyasar mu ta Najeriya, ana yin irin wannan zarge-zarge da fitowa da bayanai iri-iri ba don komai ba, sai dai domin cewa shi ɗan siyasa komai zai yi kokarin ya ga ya kara mushi tagomashi, ya kuma soke abokin hamayyarsa zai yi wannan. Da haka shi sa ake ta kokarin wannan batun bayani ya zama wani babban tushe ne a cikin campaign din da ake yi na 2027. To a gaskiya duk bangarorin biyu kowanne yana ganin zai samu karin tagomashi ne. Su waɗanda suke so a fito da shi, babban muhimmin abu shine zai ba su tagomashi idan har aka fito da bayanan kuma suka nuna abin da ake zargin shi shugaban ƙasa kaman yana da wannan laito. Wannan zai sa domin a dokokinmu na Najeriya ai irin waɗannan laifuka suna cikin abin da za su sa ma a soke ɗan takara ko a hana shi takarar.
0: Farfesa Kamilu Sani Fage kenan. Labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Najeriya ta buƙaci ƙasashen Afirka su ɗauki matakin bai ɗaya kan har-haren kyamar bakin haure a Afirka ta Kudu. Mataimakin shugaban ƙasar Kashim Shettima ne ya bayyana haka a jawabin da ya yi a madadin shugaba Bola Ahmed Tinubu a taron ƙungiyar ƙasashen Afirka ta AU da ke gudana a Luanda. Taron ya mayar da hankali ne kan matsalolin da nahiyar ke fuskanta, kama daga fannin rikice-rikice da sha'anin siyasa da tattalin arziki da dai sauransu. Rahama Abdulmajid mai taimakawa shugaba Tinubu ne a ofishin mataimakinsa Kashim Shettima ta mana ƙarin haske kan batutuwan da taron ya tattauna.
8: Cikin kunshin wannan jawabai mun ji yadda shi mataimakin shugaban ƙasa ya bayyana damuwar Najeriya kan yanda mutanen ƙasar Afirka ta Kudu suke nuna kyamar baki, musamman ma 'yan Afirka, inda ya buƙaci ƙasashen Afirka su ɗauki mataki na bai ɗaya wajen ganin an daƙile wannan yanayi da ake shiga, musamman a taro na gaba da zai zo na sabuwar shekara, inda ya ce ya kamata ƙasashen Afirka su ɗauki mataki.
0: Rahama Abdulmajid kenan. Akalla mutane 27 ne suka mutu bayan wata tahomgama da aka yi tsakanin wata karawar motar bus da wata babbar motar dakon kaya a kudancin birnin Harare na Zimbabwe. Jami'an 'yan sanda sun ce akwai kuma wasu mutane 7 da suka samu raunuka, duk da cewa ba a san adadin mutanen da ake ɗauke da su a cikin motocin ba. Kadai a shafa labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Hukumar kula da bala'o'i ta Nepal ta ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar mummunan ambaliyar ruwa da ƙasar ta fuskanta a kusa da iyakarta da China ya kai 903, yayin da adadin mutanen da suka ɓace ya haura 4,800 a daidai lokacin da ake ci gaba da ayyukan ceto a rana ta 6. Kafofin yaɗa labarai na gwamnatin China sun riga sun sanar tabbatar da cewar mutane 16 ne suka ɓace, kuma daga ciki akwai mutane 500 da wato 'yan ƙasashen waje 16 ne suka mutu a ambaliyar, sannan kuma akwai 546 da suka ɓace. Iran ta kai hari kan wasu wuraren sojin Amurka da ke yankin gabas ta tsakiya, wanda ke a matsayin ramuwar gayya game da hare-haren farko da Amurka ta kai mata a cikin wata guda, lamarin da ya sake dagula lamura a yankin da ke fama da rikici. Karfe 8:10. Kyan labarin wasanni kenan, ga Rukaya Abubakar ta sake dawowa.
9: Rukaya Abubakar, Kamis, barkanmu da hantsi. Bari mu bude da zayyano wasannin da za a buga yau a gasar Premier kenan. Akwai wasa tsakanin Aston Villa da Arsenal, sai Osasuna da Getafe, da kuma Barcelona da Rayo Vallecano kenan. A gasar Serie A ko akwai karawa
0: su a La Liga kenan Barcelona.
9: Kwarai da gaske, a gasar Serie A akwai karawa tsakanin Leeds da AS Roma, sai kuma Atalanta da Bologna. mana. To tunda mun fara batu kan gasar premier, bari mu tsallako gasar premier amma kuma ta Najeriya. Da Enugu Rangers ta fara kari kan Binta da Changers 1-1 a gida da Katsina United, yayin da Rivers United, Barau FC, Ikorodu City da Niger Tornadoes dukkanin su suka samu nasarori a gida a ƙarshen makon farko na gasar premier Najeriya kamar yadda muka faɗa. A ɗaya bangaren kuma Doma United ta nuna bajinta dawowarta gasar premier inda ta samu gagarumin nasara da ci 2-1 a gida kan Sporting Lagos kenan. Haka kuma Bendel Insurance ta samu nasara kan Benin City a filin wasanta na wucin gadi da ke a Baikuta. Enugu Rangers ta hannun dan wasanta Chibueze Oputa ta samu damar farke kwallon da Katsina United ta fara zira mata ta hannun dan wasa Lewis Dadong a minti na 35. A filin wasa na Sani Abacha kuwa Barau FC ta doke nasara wa United da ci 3-1. Dan wasa Joseph Atile ne da ya fara jefa kwallo a mintuna na 15, amma Abubakar Abdullahi ya farkewa Solid Minus ta nasarawa a mintuna 25, inda aka tafi hutun rabin lokaci ana wasa 1-1. Can kuwa a Port Harcourt, kwallayen rabin farko da Abdulrashid Dabai da Wasu Fulalu suka zira sun taimakawa Rivers United ta doke Plateau United da ci 2-1. A halin da ake ciki Niger Tornadoes ta sake bude filin wasa na bakokon tagora da aka inganta Amina, inda ta fara da samun nasara amma dai ta sha wahala kan hannun Ayimba da ci 2-1. A Lagos kuwa Rangers Base wadda ta dawo gasar ta rasa damar ta fara wasa da kyau kenan, inda daga bisani ta sha kashi da 3-1 a hannun Ikorodu City. Kungiyar daga Kaduna dai ta fara cin kwallo a mintuna na 7 ta hannun Jozi Okori, amma Oga Boys ta dawo cikin wasanta da kwallayen Umar Dan Azumi da Abayomi Ayodeji da kuma bugun penalty da Faruk Salami ya ci a mintuna na 87, wanda ya tabbatar da nasarar dawowar. A Ilorin kuwa Kano Pilas wadda gogaggen dan wasan Tarabiyu Alike jagoranta ta tashi wasa 2-2 tsakaninta da Kwara United. Sai jihar Gombe, inda Sadiq Rilwan da Daniel Simon suka ci wa Doma United kwallaye a kowane rabin wasa kenan. Daya ci a rabin farko da kuma ya ci kwarai da gaske, yayin da Savannah Tigers ta doke Sporting Lagos kenan da ci 2-1, duk da cewa Sporting Lagos din tayi ta buga wasa guda 10.
0: To muna godiya.
9: An gaishe ka.
0: RFI. To yanzu sai shirinmu na gaba.
10: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Ga wasu daga cikin manyan labaran siyasar Najeriya da suka fi daukar hankali. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya tashi daga birnin Abuja zuwa Birtaniya a jiya Lahadi domin fara hutunsa na shekara-shekara na tsawon makonni 3. Rahotanni daga fadar shugaban kasar ta baki mai magana da yawun Bayo Onanuga na cewa shugaban zai koma Najeriya ne bayan hutun domin tsunduma kai tsaye cikin harkokin yakin neman zaben 2027. Game da cece-kuce kan mayar da tallafin man fetur kuwa, jiga-jigan siyasa na ci gaba da tattaunawa kan batun tallafin mai, inda daraktan yakin neman zaben shugaban kasa na jam'iyyar APC Abdulaziz Yari ya bayyana cewa duk dan siyasar da ke yi wa 'yan Najeriya alkawarin dawo da tallafin man fetur a zabe mai zuwa yana yaudarar kansa ne kawai. Shima dai shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Farfesa Nantawe Yilwatida ya gargaɗi cewa shirin Atiku Abubakar na dawo da tallafin man fetur zai kawo cikas ga cigaban tattalin arziki, wanda hakan a cewarsa zai shafi mafi karancin albashi ne kai tsaye. A gefe guda kuma Atiku Abubakar din na cewa dawo da tallafin shine kadai mafita na ceto 'yan Najeriya daga tsananin rayuwa. Kazalika, gwamnatin Najeriya ta fito ta mayar da martani ga kalaman Atiku Abubakar na cewa zai bude iyakokin kasar idan aka zabe shi a 2027. Ministan cikin gida Olubunmi Tunji Ojo ya gargadi 'yan siyasa da kada su rika yin siyasa da batun tsaron iyakokin ƙasa, yana mai cewa tafiyar da iyakoki a zamanance yana buƙatar tsaro da bin dokoki, ba wai budewa kai tsaye ba tare da yin amfani da matakan da suka dace ba. Anan kuma, bayan takaddamar zaben gwamna da ta faru a jihar Oshun, dan takarar gwamna na jam'iyyar APC Boyega Oyebamiji ya fito a hukumance ya taya gwamna Ademola Adeleke murna akan nasararsa domin kiyaye tsarin demokradiyya. A gefe guda kuma, gwamna Adeleke ya kafa kwamiti na musamman domin bincikar tashe-tashen hankula da asarar rayukan da aka samu a lokacin zabe a wasu sassan jihar. A gefe guda kuma, sunan tsohon speto janar na 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya yi batan dabo daga cikin jerin sunayen 'yan takarar gwamnan jihar Nasarawa na jam'iyyar SDP da hukumar INEC ta fitar bayan ficewarsa daga APC. har yanzu hukumar ta INEC bata bayyana takamaiman dalilin da yasa sunan bai fito ba, duk da cewa tawagar yaki neman zabansa ta tabbatar da cewa yana nan akan bakar san takara. Bugu da ƙari, hukumar DSS ta umarci lauyanta da ya nemi babbar kotun tarayya da ke Abuja ta dake shari'ar zargin cin zarafi ta internet da ake yi wa dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar AAC Omoyele Sowore har sai bayan zaben 2027 domin bashi damar gudanar da yakin neman zabansa ba tare da fuskantar tasgaro ba, inda ake sa ran gabatar da wannan bukata a gaban kotu ranar 14 ga Satumba.
0: To an gaida Shamsiya da taskamu ta wannan rana.
11: A jamhuriyar Nijar kura ta lafa a yamai da ke babban birnin kasar bayan da wasu sojoji suka kai hari filin tashi da saukar jiragen sama da fadar shugaban kasa cikin daren Juma'a har zuwa safiyar Asabar, lamarin da ya haifar da musayar wuta da fashe-fashe na tsawon sa'o'i tare da dakatar da watsa shirye-shirye a gidan talabijin da rediyon gwamnati na wani lokaci. Gwamnati bata bayyana irin asarar rayuka da aka yi ba, amma hotunan bidiyon kafar talabijin na gwamnati sun nuna sojoji da dama da aka kama, wasu dauke da rauni. Karo na uku kenan cikin wannan shekara da ake kaddamar da hari a birnin Yamai, amma biyu na baya-bayan nan an danganta su da 'yan ta'adda. Yaya kuke kallon waɗannan hare-hare da wasu ke alakantawa da yunkurin juyin mulki a ƙasar ta Nijar? Yaya kuke ganin rawar da dakarun hayar Rasha suka taka wajen dakile harin? Muna dakon ra'ayoyin nan.
0: Maudu'in da za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku yanzu ko bari mu je ga shirinmu na gaba.
12: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannunmu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar kullum, sunana Azima Bashir Aminu ke jan ragamar shirin. Shirin lafiya jarici bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta, dan an karar da mahukunta ko ɗaiɗaikun masu fama da wata larura da nufin daukar matakan gyara. A wannan makon shirin na lafiya jarici zai yi duba ne kan larurar depression ko kuma damuwa mai tsanani, cutar da ke kokarin zama ruwan dare tsakanin al'umma a baya-bayan nan, watakila ko saboda yanayi na matsin rayuwa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanya cutar ta depression ko kuma tsananin damuwa a sahun cutukan da ke sababa mutuwar mummuki, musamman ga al'ummomin da basu fiye fitowa su bayyana abin da ke damun su ko kuma a yankuna irin na Afirka da cutar ke matsayin sabo. Ta lura da karuwar masu fuskantar wannan larura da kuma karancin wayewar kai ga cutar ta depression ko kuma tsananin damuwa, mun nemi ji daga masana kan dalilan da ke haddasa ta da ma alamomin da za a gane mutum na fama da depression don kai masa dauki. Dr. Aminu Shehu Ibrahim, kwararren likitan kwakwalwa ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, wanda ya yi mana takaitaccen bayani kan wannan larura ta tsananin damuwa ko kuma depression.
13: Shi wannan ciwo na tsananin damuwa ciwo ne wanda aka lura da shi, ina da bambance da damuwa wadda ta kan faru da wa da kowa. Abu na farko shine ita damuwa shine babban alama ta wannan ciwo. Damuwa ce wanda ba ta canjawa ko da wani abu mai dadi ya faru. Walala kaga damuwa idan mutum ya rasa wani abu nasa ko kudi ko aka masa rashi, zuwa wani lokaci mutum yakan yi mantawa. Ko ya zaran ka bace yake ko wani abu yana damun ka, idan ka ce ka samu wasu kudade masu yawa ka kan yi shiga cikin farin ciki da annashuwa. Amma wannan babu
14: me yake haddasa shi?
13: Abubuwa da dama, bakin ciki, rashin jin dadin rayuwa, kuma babu wani abu da yake baka dadi. Duk abubuwan da kake jin dadin su a da suke baka annashuwa, zaka zo ka kasance baka jin dadi. Har saduwa tsakanin ma'aurata zaka ji ba dadi, har abinci da mutum zai fita daga ransa. Karshen abin da ya fita daga ran mutum shine rayuwa. Zaka ji rayuwar ma ba ta da dadi. Wannan ciwo yana daya daga cikin manya-manyan sanadan da samun tayanan suke halaka kansu. Amma daga lokacin da ya kasance rayuwa ba ta da wani fa'ida ba dadi, kaga ci gaba da rayuwa ba ta da wani amfani. Abu na uku shine tsananin gajiya, ba dalili, ba wani aiki kai, ba komai ba. So wannan sune manya-manyan alamu. So irin wa'innan alamu kuma matsalar wannan ciwo shi ba lalle ya zo da damuwa din ba. Irin kaman an lura cewa kaman kasashe irin naman Afirka da kasashen gabas mai nisa, wannan kasashe yawancin mutane ba su cika zuwa su ce damuwa tana damun su ba, saboda ana gani kamar gazawa ce ta bil adam. Yawancin fararen mutane suke faɗa cewa suna jin bakin ciki mai tsanani, amma yawancin mutanen Afirka da mutanen Asia abinda suke yi suna bayani ne akan jikin su ina ciwo, kansu ina ciwo, jikin su ba ƙarfi, to kuma wannan ciwon kuma ba sa sha'awar shiga cikin mutane, zaka ga mutum ya keɓe shi kadai.
12: Bayanan ƙwararri da kuma mabambantan alkalaman masana na nuni da cewa Najeriya na sahun kasashen da ke da miliyoyin masu fama da wannan larura ta sanarin damuwa ko depression galibi ba tare da sani ba, wanda kuma kai tsaye masana ke cewa wannan larura na mayar da hannun agogo baya ga al'ummar kasar, inda masharhanta a abin da ya shafi lafiya irin Abdulsamad Muhammad ke cewa halin da ake ciki baya rasa nasaba da matsi ko kuma tsadar rayuwa.
14: To magana ta gaskiya wannan larura ta kai ta kawo, domin zaka iya fahimtar haka idan kana mu'amala ta yau gobe da mutane. Misali idan kana tuki ko kana shiga kasuwa ko kana shiga wasu ma'aikatu na gwamnati, zaka gane cewa mutane na cikin damuwa na gaske, inda zaka ji maganganun su yana koma kan rayuwa ta yau gobe. Misali harkar rike gida, harkar rike kai da kai ma haka na tindira sakamakon karancin abun hannu ko ma tattalin arzikin baya tasirin da ake sa rai. Kuma ban yi mamaki ba idan aka ce hukumar lafiya ta duniya ta fidda wannan alƙaluma da ke nuna cewa al'ummar duniya da ma Najeriya na fama da wannan damuwa, saboda yanayin rayuwar gaba daya sauya, kullun baya ake ba gaba ake ba, kullun ana tun ana sa rai da sauyi ko kuma wani canji mai ma'ana, yanzu dai ba abin da yazo kawo yanzu.
12: To ko me ke haddasa wa jama'a fuskantar wannan larura ta tsananin damuwa ko kuma depression? Tambaya kenan ga Malam Aliko Buhari, masanin halayyar dan adam a kwalejin Share Fagen shiga jami'a dake jihar Kano.
15: To shi wannan ciwo na damuwa wani irin ciwo ne dake sa mutun cikin matsananciyar damuwa har sai ta kai mutun yana jin bakin ciki haka kawai a cikin ransa. To dalilan da suke kawo wannan ciwo na damuwa suna da mutukar yawa, sai dai mu fadi kada. Akwai misali talauci, tsananin talauci da kuncin rayuwa yakan saka mutun ya zama ya samu wannan ciwo. Sannan akwai rashin lafiya, akwai kuma amfani da magunguna ba bisa sharadin likita ba, akwai mutuwar aure, akwai mutuwar da ko uwa ko uba. To kamar yadda na faɗa dai suna da yawa kadan kenan daga cikin su. Kuma irin tasirin da ita wannan cuta take yi ga dan adam ko kuma abubuwan da take haddasawa, akwai rashin san mu'amala da jama'a, kaji mutun yana sambatu shi kadai, akwai kuma rashin nutsuwa da kuma abin da ake kira da turanci suicide ideation, wato tunanin mutuwa tafi rayuwa. Sannan akwai kasa kula da kai.
12: Sabanin yadda ake kula ko kuma mu'amalantar masu wannan larura ta tsananin damuwa ko depression a Najeriya, a wasu kasashen akan dauki kwararan matakai kuma cikin gaggawa da zarar aka lura mutum ya fara fuskantar matsalar ta depression ko kuma damuwa. Wakilin mu Abubakar Isa Dandago ya tattauna da wasu da suka tsinci kansu a larurar ta damuwa.
16: Sunana Idris Shaibu Jikan Kaura. Ni yanzu din nan ma maganan nan da ka tattare ni nan da kai ni ka dame ni, saboda ni ba wani abu zaka bani, ina cikin damuwa ta kai ka dame ni wallahi, kai kanka damuwa ce a guri na.
17: Sunana Abdulsamad Mustafa Ringim. Ya shafa ruwa da ni domin a yanzu haka ma a cikin shi nake, saboda akwai abokin da muke tare da shi ko kuma wanda kusan Allah ya masa rasuwa, abin yana ta damuna. Kuma bayan shi ma ba ma iya shi kadai ba, iya idan mutun ya duba yadda Najeriya take tafiya da irin tsarin da muke kai.
18: Sunana Dauda Ibrahim Kaji Kwace. Gaskiya na shiga cikin ciwon damuwa kware da gaske, kusan yanzu ma a cikin sa nake. Akwai lokacin da ciwon damuwa ya same ni, wallahi na tashi ranan nan ba da kokobo, kuma ga yara za su tafi makaranta ma ba a sallame su ba, wallahi na tashi a bazama ko wanka ban yi ba, na sa takalmi wari da wari, daya kafa daya kayan kafa daya nawa ne, na maza daya kuma na mata. Sai ba na ta wanya ma na duba, na shiga daidai ta sauna yi nisa daga gida, ina duba kafa sai naga takalmi daban-daban, dan wallahi ban san lokacin da na sa ba.
12: Ba kadai a Najeriya ba, galibi a kasashe masu tasowa ba a fiye bayar da muhimmanci wajen kula da masu larurar ta depression ko kuma tsananin damuwa ba, duk da yadda wannan larura ke haddasa tarin matsalolin walau a lafiyance ko kuma ga ci gaban al'umma. Da hakan ne kuma muka koma ga Dr. Aminu Shehu, wanda yayi mana karin haske kan girman matsalar ta depression.
19: Yanzu hasashe ya nuna cewa a zuwa shekara ta 2030 wannan ciwo shine zai yi na gaba, shine zai kowane ciwo tasiri in ka cire jujjuga wanda mun suke damu ma'anan wanda suka shafi wato rashin abinci da rashin ruwa mai kyau da cutukan da ake dauka. Dalili saboda wannan ciwo yana da alaka da sauran cutuka gaba kida. Kuma faruwar wannan ciwo idan ya kasance mutum yana da wannan ciwo, yana da hawan jini kuma sannan yana da wannan ciwo, to fa warkewar mutum akwai matsala. Domin ɗaya da abin da ciwon zai saka shine maganin wanda ake bukata ka sha, wanda shine zai inganta rayuwarka, ba ma za ka sha shi ba. So wannan ciwon yana tafiya kunnan doki da sauran cutuka.
20: To daktar, wace illa kwakwalwar wanda yake da wannan ciwo, wani irin lahani da take samu?
19: Shi wannan ciwo ciwo ne wanda dama yana da alaka da kwakwalwar ta bil adam. Ciwo ne wanda ya samu asali daga kwakwalwar ta mutum. Kwakwalwa kuma ita ce komai, ita ce mutum, ita take sarrafa duk sauran gabobin da suke jikin mu. Idan ta samu matsala, to akwai babban matsala.
12: Malama Zainab Ishaq, yar jarida shida, yanzu haka ke dawainiya da masu fama da wannan larura ta depression ko kuma tsananin damuwa da kuma yi mana ƙarin haske kan yadda yanayin rayuwar masu wannan larura take.
1: Zaka gama ce wata mai ƙarancin shekaru da akwai ɗawaini ƴaƴa sama da ƙwaya hudu a kanta. Ko magidanci kana da ƴaƴa hudu in ba wani rufin asiri kake da shi jinjina ba zaka ga mutun yana shiga damuwa. To ita fa ita ce mace ita za ta ci da su lafiyar su da komin su. A hakan nan kuma ga kuɗin haya a kanta kuma ba wata sana'a da take yi kwakwara. To sai kaga mace ta zo kane mata magana ma bata san me kake cewa ba. Wata sai kaga ta zo kafin ka zo kai attending dinta ka zo ka dan akwai matar da ta zo nan tana shigowa ta yanke jiki ta fadi. Akwai matar da ta zo ita ma bayan ta tafi na ce mata ta je zan zo in ga gidanta zan ga yaranta. Tana zuwa gida damuwa ta sa ta yanke jiki ta fadi. Sanda na je na same ta barin jikinta daya baya yin aiki bakinta har ya karkace kuma na tabbata ta rike wannan damuwa tsawon lokaci sai wannan lokacin ne damuwar ta zo ta fashe mata.
12: Masana'a fannin na lafiya na ganin masu wannan larura ta depression ko kuma tsananin damuwa na buƙatar kulawa ta musamman a dukkan fannoni don tsiratar da su daga fadawa gagarumar matsalar da za su iya cutar da kansu ko kuma makusantansu tare da dawo da su hayyacinsu don kasancewa masu amfani a cikin al'umma. To madalla duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce yake dasa aya. Madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilinmu Abubakar Isa ɗan dago sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.
0: To madalla an gaida Azima Bashir Aminu da wannan shiri yanzu bari mu je mu shakata.

0: wajejen kasar India inda babban labarin masana'antar Bollywood ya karkata a kan sabon film din jarumi Kareena Kapoor da jarumin kudancin India na Telugu wato Prithviraj Sukumaran mai suna Daira. Masoya da dama sun nuna sha'awar su bayan sakin tallan film din na dan gajeren lokaci wanda fitacciyar director Meghna Gulzar ta bada umarni. A gefe guda kuma film din babban jarumi Yash mai suna Toxic ya samu dan raguwar kudi a litinin din sa ta farko a gidajen kallo duk da wannan dan tsaikon da kuma surutan da ake yi kan yawan tashi-tashin hankula a cikin sa. Film din ya riga ya kafa tarihin tara sama da rupi biliyan 220 a cikin kwanaki 6 da kacal da fitar sa.
1: To madalla gaida Shamsiya Haruna da wannan dawainiya
2: RFI
1: bayan fitar wata sanarwa da ke nuna cewa manhajar WhatsApp za ta fara cajin naira 14 kan kowane sako da masu amfani da tsarin API na manhajar sa saka an sako suka tura a Najeriya tun al'ummar kasar suka fara musayar ra'ayoyi yayin da wasu ke ganin matakin a matsayin wani shiri na inganta ayyuka da kuma tabbatar da ci gaban dandalin wasu kuma na ganin cewa zai takura wa kananan yan kasuwa waɗanda ke fama da matsalolin tattalin arziki ga rahoton da wakilinmu Abdulkadir Haladi Kiyawa ya hada mana dangane da wannan lamari
3: duk da cewa kamfanin na Meta ya shelanta cewa wannan tsari na biyan kuɗi ba zai shafi masu amfani da manhajar na yau da kullum ba amma dai al'umma na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyin su
4: dama application programming interface kasiya dan an yi charges wannan ba wani abu bane ba
5: to wannan tsari abu ne da mu zamu iya cewa ba mamara ba da shi domin abu ne da kai tsaye zai dawo kanmu mu talakawa wanda ba daidai bane
6: wannan abu ne wanda ke da muhimmanci duba da ganin cewa damani yana canzawa to wannan tsarin da aka biyo gaskiya tsari ne mai kyau wanda zai sabuntar da abun nan zai inganta kasuwanci tsakanin ƴan kasuwa kenan
7: ba gani bai ma shafe ni ba kuma da yawa dai na san wasu watakila za su yi tunanin cewa kowa ma fa yanzu WhatsApp zai fara charge sa kuɗi kuma ana maganan WhatsApp din ma wanda suke kasuwanci ma sai wanda suke kan wannan tsarin na API din su ne za su fara biyan wannan kuɗin
3: Suleiman Ahmad Abdullahi wani karamin dan kasuwa ne dake amfani da tsarin API
8: to idan suka bullo da wannan tsarin yanzu masu kananan sana'a ma gaba ɗaya a wata ma mutum ne yake samu balle har kuma ya saka data sannan kuma har yazo ya samu yayi communicating da customer sa a ce kuma duk wani sako da zai shigo ko ya fita sai an dauki san naira 20 da wani abu gaskiya ina ganin wannan hanya ce da za ta karya mutane sosai sosai wannan abin gaskiya ba mamara wa da shi
3: shin koya wannan tsari yake ga engineer Suhail Sani mai tsinkaye kan harkokin fasaha a Najeriya
9: ba zai shafi mutane ba sai wanda suke amfani da tsari na WhatsApp babba kenan kamar akwai wani abu da muke kira da API wato application programming interface wanda yawanci da shi ake kirkirar irin wayannan chatbot din wayanda za a iya cinikayya da su ta WhatsApp yanzu kamar misali zaka tura kuɗi ta banki akwai bankunan da suna amfani da WhatsApp gurin da zaka iya transfer kai komai kai wannan initiating din transaction din nan duk transaction daya su WhatsApp za su charge bankin naira 14 to kai kuma maybe daga baya maybe banki za su iya ce to kai ma za su charge ka wani abu
3: Masana na hasashen yiwuwar fara cajin kudin tattaunawa ta manhajar ga kowa da kowa a nan gaba. Farfesa Aminu Muhammad Fage, masanin tattalin arziki ne a Najeriya.
10: Mu musamman a Najeriya muna abusing abun wanda mutum kawai zai je bude wato wani small business sai ya je ya linkin da API din. Nan ba karamin cigaba bane. Na biyu kuma idan aka yi hakan zai taimaka mutane su taka tsantsan wajen abusing abun. Tabbata cewa duk wani business da za su linki da shi da wani API din za su tabbata cewa zai kawo musu wani abu da za su iya biyan wannan naira 14 a duk sako ɗaya da aka aika. To amma a hankulawa muna ganin cewa abin zai iya rikidewa ta wannan free chat da ake yi a nan gaba idan abubuwa suka dore ana harsashen za su iya ta ko naira ɗaya ne ko naira biyu.
3: Sabon tsarin dai zai fara aiki ne ranar 1 ga watan Oktoba mai zuwa. Abdulkadir Haladi Kiyawa, RFI.
1: RFI sai kuma shirinmu na rayuwata.
11: Rayuwata.
12: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci.
11: sannan mu da arzikin sake saduwa a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubu mafita a kai. Kamar kullun kuna tare da Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. A yau shirin rayuwa ta ya mayar da hankali ne kan bikin ranar daidaiton mata ta duniya wanda Majalisar Dinkin Duniya ta ware kowace 26 ga watan Agusta don tunawa da nasarorin da mata suka samu da kuma duba sauran matsalolin da ke hana su samun cikakken daidaito a cikin al'umma. Ƙungiyoyin kare haƙƙin mata da 'yan fafutuka na amfani da wannan rana don faɗakarwa dangane da muhimmancin kare haƙoƙin mata. Sai dai duk da wannan kokari da ake yi akwai alamun da ke tabbatar da cewa matsalar na dade yin kamari a wasu kasashen duniya ciki har da Najeriya. To dangane da wannan batu shirin rayuwa ta ya gayyaci Hajiya Shifa Faisal Sale shugabar kamfanin S&S Jewelry da kuma Comrade Zainab Babajide Olaleye shugabar kungiyar Esimwe mai fafutukar kare haƙƙin mata da zaurawa a Najeriya. Amma kafin nan ga rahoton wakilinmu daga jihar Jigawan Najeriya Abdulkadir Haladu Kiyawa.
12: Rayuwa ta
3: a Najeriya duk da cewa mata su ne kusan rabin al'ummar kasar har yanzu suna fuskantar matsaloli masu yawa a fannonin ilimi, tattalin arziki da kuma siyasa. Hajiya Zainab Tasu'u wata 'yar kasuwa ce a jihar Kano.
13: Meye da sana'a take a wajen mace ko yaya take idan aka samu aka tallafa mata hakan zai sa ta bunƙasa sana'ar ta?
3: A fannin ilimi ma matan suna fuskantar kalubale. Malama Amina Ibrahim wata malamar makarantar sakandare ce a jihar Jigawa.
14: Wata yarinyar ma sa ka ga idan ba gwamnati ce ta taimaka da uniform din ba daga uwar har uban ba su da karfin da za su dau nauyin sayan uniform balle a kai ga litattafai. Mostly zaka ga yaran mu nan mata sun je makaranta ba tare da sun ci abinci ba.
3: Malam Musa Nasiru Musa shugaban wata kungiyar da ke tallafawa marayu da mata a jihar Kano ya bayyana cewa dole ne maza su tashi tsaye don tallafawa mata.
15: Mata ka ta iya wata sana'a karfafa mata wanda koda ba ka rayi za ta dogara da wannan sana'ar ba sai ta je ta yi bara ba.
3: Hajiya Aisha Haruna Kabuga wata mai fafutukar kare haƙƙin mata ce a Kano.
16: Wani abu da aka ce mace ba za ta yi mulki ba sai suka bebaye komai suka nuna ai tunda an ce ba ta yi mulki ba komai ma ba za ta yi ba. Amma mun san cewa lallai mata za su yi wakilci sai al'ada. Kullum ana cewa mace ta zauna a gida ta kula da mai gida ta kula da yaya ba a ba ta hurumin ta fita ba. To wannan abin yake sa idan mace ta fita sai a ringa mata kallo wani iri.
3: Shin ko me ke hana mata samun daidaito? Ga Dr. Ukashar Ismail masanin zamantakewa a Jami'ar Tarayya da ke Dutse.
17: Sun hada da al'adunmu a matsayinmu na mutanen da muke ganin su mata bai kamata ake damawa da su a wasu harkoki ba. Abu na biyu shine tattalin arzikin mata ba a dauke shi da muhimmanci ba tun talatale. Sannan bangaren gwamnati shi ma duk ya ta'allaka da tsari da al'adunmu na cewar bai kamata a ce mata suna fita waje ana cuɗanya da su da waɗanda ba muharamansu ba.
3: Yayin da Najeriya ta bi sahun sauran ƙasashen duniya a bikin ranar daidaiton mata, mata na ci gaba da gwagwarmaya don samun daidaito da adalci.
12: RFI.
11: To madalla an gaishe da Abdulkadir Haladu Kiyawa da rahoton nan. Yanzu sai zantawarsa da Hajiya Shifa Faisal Sale, shugabar kamfanin S&S Jewelry.
18: Saboda gaskiya wani sa'in wasu mazan ba sa baya matan su goyon bayan su yi kasuwanci.
19: Na'am.
18: Saboda wasu dalilan su haka.
19: Shin a tsawon wannan lokaci da kika kwashe kin taba samun wani abu na tallafi ko na taimakon gwamnati wajen gudanar da harkokin kasuwancinki?
18: Gaskiya ban taba samun komai ba.
19: Kuma ta 'yan kasuwa menene abubuwan da kuke bukata a wajen gwamnati da hukumomi wato da suke da ruwa da tsaki wajen bada lamuni ko tallafi na kasuwanci?
18: To muna dai roƙon gwamnati da ta duba mata da suke gidajen gidan aurensu suna da abin da za su yi amma sanadiyar ba su da taimakon wanda zai tallafa musu. Haka wani sa'in kawai suke haƙura ma saboda ba su da yadda za su yi. Ko mace tana son ta yi wani abu amma ba ta da kuɗi da yawa da zai sa ta yi sai kawai dai ta haƙura.
3: To albarkacin wannan rana, menene kiranki ga al'ummar duniya?
18: Ina kira ga 'yan uwana mata da duk wacce take sana'a ko yaya take kofin kankanta ta jajirce ta tsaya wannan sana'ar kofin yaya take, insha Allah wata rana zai zame mata labari. Insha Allah. Sannan ina kira ga 'yan uwanmu maza a duk fadin duniya inda suke, inda har suna sauraro na, da su taimakawa matansu da jari da duk abin da suka san cewa za su taimaka musu su zama wasu ko da bayan ransu. Sannan ina kira ga gwamnatoci da hukumomi da su taimakawa mata a cikin wannan halin da ake ciki a yanzu. Mata sun fi maza shan wahala kuma an fi taimakawa maza. Ina kira ga hukumominmu da gwamnatocinmu da su taimakawa mata.
12: Matsayin 'yan mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
20: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
12: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
20: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
12: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
20: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samu kuɗi, kowa zai nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
11: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta, ba tare da bata lokaci ba, sai zantawar shirin da Comrade Zainab Babajide Olaleye, shugabar kungiyar Esimwi mai fafutukar kare haƙƙin mata da zaurawa a Najeriya.
21: A fannin ilimi muna ganin ƙarin mata da 'yan mata suna samun damar karatu da ci gaba. Mata suna ƙara shiga harkokin kasuwanci, siyasa, shugabanci da ayyukan ci gaban al'umma. Amma har yanzu akwai manyan ƙalubale musamman wajen wakilcin mata a siyasa, samun damar tattalin arziki, jari da kuɗaɗen kasuwanci, da kuma shiga cikin harkokin yanke shawara. Mata da dama musamman waɗanda ke zaune a yankin karkara har yanzu suna fuskantar matsaloli, zamantakewa da tattalin arziki da ke hana su amfani da damar da suke da ita yadda ya kamata.
3: Shin kina ganin gwamnati na yin abin da ya kamata don ganin mata sun samu daidaito?
21: Ni dai a ganina gwamnati tana yin wasu abubuwa masu kyau, amma har yanzu akwai sauran aiki mai yawa. Akwai manufofin da shirye-shiryen da ake samarwa domin ƙarfafa mata musamman a fannin ilimi, tallafawa sana'o'i, tattalin arziki da kuma shiga harkokin siyasa. Amma babban ƙalubale shine yadda ake aiwatar da waɗannan manufofi. A wasu lokutaye mata da yawa musamman waɗanda ke karkara ba a sa samun damar cin moriyar shirye-shiryen yadda ya kamata.
3: Na'am, yayin da ake bikin ranar daidaiton mata ta duniya, shin kina ganin kuwa mata a Najeriya na samun daidaito da duka dai al'amuran da suka shafi rayuwa?
21: Mata suna da muhimmiyar rawa a cikin al'umma, amma ba su da isasshen dama su shiga cikin yanke shawarwari da suka shafi rayuwarsu da makomarsu.
3: Albarkacin wannan rana, shin kina da wani sako da kike son isarwa ga mata a ko'ina suke a fadin duniya?
21: To albarkacin wannan rana ne dai mutuka ina so in sakona ga mata a Najeriya da ma duniya baki daya, shine kada ku raina kanku, kada ku ji tsoron neman damar da ta dace da ku, kuma kada ku bari ƙalubale su hana ku cimma burinku. Mu mata muna da muhimmiyar rawa a wajen gina iyali, al'umma da ƙasa. Saboda haka mu ƙara ilimi da kanmu, mu tallafawa juna, mu daga muryarmu kan abubuwan da suka shafe mu, kuma mu nemi gurbin da ya dace da mu a duk inda ake yanke shawara.
11: Tattaunawar Abdulkadir Haladu Kiyawa da Comrade Zainab Babajide Olaleye, mai fafutukar kare haƙƙin mata da zaurawa a Najeriya. Tambaya a gare ku, masu saurare, wasu irin ƙalubale mata ke fuskanta a yankunan ku da ke buƙatar sa hannun hukumomi da duk wani mai faɗa a ji? Wani kira za ku yi wa al'umma dangane da mahimmancin kare haƙƙoƙin mata? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Jigawa Abdulkadir Haladu Kiyawa, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisa salamu ta lafiya.
1: hutuwa gaida Zainab Ibrahim. RFI sai shirinmu na gaba.
0: Ai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Kamar da yadda kuka ji a cikin labaran namu, a jamhuriyar Niger, kora ta lafa a yamai babban birnin kasar bayan da wasu sojoji suka kai hari filin jirgin sama da fadar shugaban kasa cikin daren Juma'a har zuwa safiyar Asabar. Lamarin da ya haifar da musayar wuta da fashe-fashe na tsawon sa'o'i tare da dakatar da watsa shirye-shirye a gidan talabijin da rediyon gwamnati na wani lokaci. Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Za mu fara da sakon Hamidan Hussein Muhammad inda ya ce Allah ya ba su zaman lafiya. Shi ko Ashiru Abdulrahman cewa yayi dan laifin shugaban kasar Cani ne. Sai kuma Rabi Ono na Bukari ya ce salamu alaikum Rafi Hausa daga karamar hukumar Bakorin jihar Katsina Najeriya. Da farko dai muna tarda Allah wadai da wannan bore da ake zargin wasu sojoji da aikatawa wanda babu abin da hakan yake janyowa sai asarar rayuka da kawo rudani a cikin kasar. Daga karshe muna kira ga gwamnatin mulkin sojin Niger da ta kafa kwamitin amintattu domin binciken me ke kawo yunkurin juyin mulki a kasar ne. Da fatan za ku tashi lafiya a Rafi Hausa. Shi kuwa Sani Musa daga Dangushi a jihar da magaram Niger cewa yayi salamu Rafi Hausa, muna godiya yadda kuke ba mu dama na faɗin abin da yake faruwa a kowace rana. Da farko muna yin tir da Allah wadai da kai hari a filin jirgin sama da mafadar shugaban kasa da wasu tsirarun sojoji suka kai wanda hakan ya haifar da tsayi da lamura a cikin birnin Yamai da ma cikin kasar baki daya. Kwarai da gaske muna fatan Allah ya tona asirin duk wanda yake da hannu a cikin wannan lamari. Shi ko Nura Mudumawa cewa yayi Allah ya kyauta lamuran nan. Kada shafa, ana tare da sashin Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke bukatar bayyana ra'ayinka, ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyin naka ta shafin mu na Facebook ko manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-706-6661. Sai kuma sakon Nuruddin Bashir Namar daga nan Gombe a jihar Adamawa Najeriya, inda yake cewa abin takeici ne da bakin ciki yadda aka yi hararen na jamhuriyar Niger. Wannan al'amarin akwai tashin hankali a ciki, muna addu'ar Allah ta'ala ya gaggauta kawo saukin wannan lamari. Sannan Abubakar Kawo Girgir kuwa cewa babu shakka wannan abu da ya faru a jamhuriyar Niger abin takeici ne da damuwa, kuma ba wasu bane face makiya wannan kasa. Koda akwai abubuwan da wannan gwamnati ta mulkin soja ke yi bai kamata a bita da wannan hanyar ba wajen magance abin, ya kamata a bi hanyoyin doka domin nusar da gwamnati. To amma idan har gwamnatin sojin na yin abin da bai dace ba, ai ƴan kasa ne ya kamata su nuna wa duniya. Tabbas sai gwamnati ta tashi haikan akan wannan barazana ta tsaro da kasar ke fuskanta. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a Niger da ma kasashen mu na Afrika baki daya. Sai kuma sakon Mamman Shazali mai ne Sorowa da yake cewa Arafai Hausa za mu gaya muku kuma mu ƙara gaya muku insha Allah yin juyin mulki ya ƙare a kasar Niger. Idan kaga an yi juyin mulki an yi nasara, to tabbas sai dai in an hada da al'umar kasar ne an kashe gaba ɗaya domin ba za su yarda ba. Sai kuma Mubarak Tanimu Mashi da ya ce ya kamata ya maida kasar a hannun mulkin demokradiyya. Sai kuma na Hali Garba Kamba da yake cewa muna roƙon Allah ya kawo zaman lafiya a kasar Niger da ma kasar mu Najeriya. Sannan Abubakar Bube kuwa cewa Allah ya kare kasar mu ta Niger daga sharrin masu sharri na cikin gida da kuma na waje. Shi kuwa Nuhu Magawata Niger cewa Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin kasar mu Niger da ma sauran kasashen musulmi baki daya. Sannan Zakar Mamman kuwa cewa duk dan kasa suke yi ba dan kasa ba, abin da yayi ne ake kokarin yi masa. Mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI musamman injiniyan namu na yau Mustafa Adebisi da ya hada mana wannan shiri akan na'ura naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
2: RFI
1: To ƙarshen shirinmu na wannan dare kenan sai kuma maimacin kanin labaran da muka ji mun ji cewa Najeriya jami'un adawa sun taru don tattauna yuwuwar yin hadaka mai karfi don tumbuke gwamnatin APC mai mulkin kasar. Haka mun ji cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya zarce 6,000 yayin da kusan 3,000 suka riga mu gidan gaskiya. Mun kuma ji cewa shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin gasawa Iran aya a hannu biyo bayan musayar harhadan da suka yi karan farko cikin makonni. A madadin kowa da kowa musamman ma Mustafa Adebisi wanda shine ya hada ni da mai sauraro Michael Kudu sun ke cewa mu kwana lafiya.

0: je can kasar India inda babban labarin masana'antar Bollywood ya karkata a kan sabon film din jaruma Kareena Kapoor da jarumin kudancin India na Telugu wato Prithviraj Sukumaran mai suna Daira masoya da dama sun nuna sha'awar su bayan sakin tallan film din na dan gajeren lokaci wanda fitacciyar director Meghna Gulzar ta bada umarni a gefe guda kuma film din babban jarumi Yash mai suna Toxic ya samu dan raguwar kudi a litinin din sa ta farko a gidajen kallo duk da wannan dan tsaikon da kuma surutan da ake yi kan yawan tashi-tashin hankula a cikin sa film din ya riga ya kafa tarihin tara sama da rupi biliyan 220 a cikin kwanaki 6 da kacal da fitar sa
1: to madalla gaida Shamsiya Haruna da wannan dawainiya RFI bayan fitar wata sanarwa da ke nuna cewa manhajar WhatsApp za ta fara cajin naira 14 kan kowane sako da masu amfani da tsarin API na manhajar sa saka an sako suka tura a Najeriya tunai al'ummar kasar suka fara musayar ra'ayoyi yayin da wasu ke ganin matakin a matsayin wani shiri na inganta ayyuka da kuma tabbatar da ci gaban dandalin wasu kuma na ganin cewa zai takura wa kananan yan kasuwa waɗanda ke fama da matsalolin tattalin arziki ga rahoton da wakilinmu Abdulkadir Haladi Kiyawa ya hada mana dangane da wannan lamari
2: duk da cewa kamfanin na Meta ya shelanta cewa wannan tsari na biyan kuɗi ba zai shafi masu amfani da manhajar na yau da kullum ba amma dai al'umma na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyin su
3: dama application programming interface kasiya kadan an yi charges wannan ba wani abu bane ba
4: to wannan tsari abu ne da mu za mu iya cewa ba mamara ba da shi domin abu ne da kai tsaye zai dawo kanmu mu talakawa wanda ba daidai bane
5: wannan abu ne wanda ke da muhimmanci duba da ganin cewa damani yana canzawa to wannan tsarin da aka biyo gaskiya tsari ne mai kyau wanda zai sabuntar da abun nan zai inganta kasuwanci tsakanin ƙan kasuwa kenan
6: ba gani bai ma shafe ni ba kuma da yawa dai na san wasu watakila za su yi tunanin cewa kowa ma fa yanzu WhatsApp zai fara cajar sa kuɗi kuma ana maganan WhatsApp din ma wanda suke kasuwanci ma sai wanda suke kan wannan tsarin na API din su ne za su fara biyan wannan kuɗin
2: Suleiman Ahmad Abdullahi wani karamin dan kasuwa ne dake amfani da tsarin API
7: to idan suka bullo da wannan tsarin yanzu masu kananan sana'a ma gaba ɗaya a wata ma mutum ne yake samu balle har kuma ya saka data sannan kuma har yazo ya samu yayi communicating da customer sa a ce kuma duk wani sako da zai shigo ko ya fita sai an dau kusan naira 20 da wani abu gaskiya ina ganin wannan hanya ce da za ta karya mutane sosai sosai wannan abin gaskiya ba mamarawa da shi
2: shin koya wannan tsari yake ga engineer Suhail Sani mai tsinkaye kan harkokin fasaha a Najeriya
8: ba zai shafi mutane ba sai wanda suke amfani da tsari na WhatsApp babba kenan kamar akwai wani abu da muke kira da API wato application programming interface wanda yawanci da shi ake kirkirar irin wayannan chatbot din wayanda za a iya cinikayya da su ta WhatsApp yanzu kamar misali zaka tura kuɗi ta banki akwai bankunan da suna amfani da WhatsApp gurin da zaka iya transfer kai komai kai wannan initiating din transaction din nan duk transaction daya su WhatsApp za su charge bankin naira 14 to kai kuma maybe daga baya maybe banki za su iya ce to kai ma za su charge ka wani abu
2: masana na hasashen yiwuwar fara cajin kudin tattaunawa ta manhajar ga kowa da kowa a nan gaba Professor Aminu Muhammad Fage masanin tattalin arziki ne a Najeriya
9: mu musamman a Najeriya muna abusing abun wanda mutum kawai zai je bude wato wani small business sai ya je ya linkin da API din nan ba karamin cigaba bane na biyu kuma idan akai hakan zai taimaka mutane su taka tsantsan wajen abusing abun saboda cewa duk wani business da zasu linki da shi da wani API din za su tabbar cewa zai kawo musu wani abu da zasu iya biyan wannan naira 14 a duk sako ɗaya da aka aika to amma a hankulawa muna ganin cewa abun zai iya rikidewa hatta wannan free chat da ake yi a nan gaba idan abubuwa suka dore ana harsashen za su iya ta kone raɗe ne kone rabiyu
2: sabon tsarin dai zai fara aiki ne ranar 1 ga watan October mai zuwa Abdul Kadir Haladi Kiyawa RFI
1: RFI sai kuma shirin mu na rayuwata
10: rayuwata
11: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci
10: sannan mu da arzikin sake saduwa a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubu mafita a kai. Kamar kullun kuna tare da Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. A yau shirin rayuwa ta ya mayar da hankali ne kan bikin ranar daidaiton mata ta duniya wadda Majalisar Dinkin Duniya ta ware kowace 26 ga watan Agusta don tunawa da nasarorin da mata suka samu da kuma duba sauran matsalolin da ke hana su samun cikakken daidaito a cikin al'umma. Ƙungiyoyin kare haƙƙin mata da 'yan fafutuka na amfani da wannan rana don faɗakarwa dangane da mahimmancin kare haƙoƙin mata. Sai dai duk da wannan kokari da ake yi akwai alamun da ke tabbatar da cewa matsalar na dada yin kamari a wasu kasashen duniya ciki har da Najeriya. To dangane da wannan batu shirin rayuwa ta ya gayyaci Hajiya Shifa Faisal Sale shugabar kamfanin S&S Jewelry da kuma Comrade Zainab Babajide Olaleye shugabar kungiyar Esimwe mai fafutukar kare haƙƙin mata da zaurawa a Najeriya. Amma kafin nan ga rahoton wakilinmu daga jihar Jigawan Najeriya Abdulkadir Haladu Kiyawa.
11: Rayuwa ta
2: a Najeriya duk da cewa mata sune kusan rabin al'ummar kasar har yanzu suna fuskantar matsaloli masu yawa a fannonin ilimi, tattalin arziki da kuma siyasa. Hajiya Zainab Tasu'u wata 'yar kasuwa ce a jihar Kano.
12: Me ya da sana'a take a wajen mace ko yaya take idan aka samu aka tallafa mata hakan zai sa ta bunƙasa sana'ar ta.
2: A fannin ilimi ma matan suna fuskantar kalubale. Malama Amina Ibrahim wata malamar makarantar sakandare ce a jihar Jigawa.
13: Wata yarinyar ma sa ka ga idan ba gwamnati ce ta taimaka da uniform din ba daga uwar har uban ba su da karfin da za su dau nauyin sayan uniform balle akai ga littattafai. Mostly zaka ga yaran mu nan mata sun je makaranta ba tare da sun ci abinci ba.
2: Malam Musa Nasiru Musa shugaban wata kungiyar da ke tallafawa marayu da mata a jihar Kano ya bayyana cewa dole ne maza su tashi tsaye don tallafawa mata.
14: Mata kita iya wata sana'a karfafa mata wadda koda ba ka raye za ta dogara da wannan sana'ar ba sai ta je ta yi bara ba.
2: Hajiya Aisha Haruna Kabuga wata mai fafutukar kare haƙƙin mata ce a Kano.
15: Wani abu na kace mace ba za ta yi mulki ba sai suka bebaye komai suka nuna ai tunda an ce ba za ta yi mulki ba komai ma ba za ta yi ba. Amma mun san cewa lallai mata za su yi wakilci sai al'ada. Kullum ana cewa mace ta zauna a gida ta kula da mai gida ta kula da ƴaƴa ba a ba ta hurumin ta fita ba. To wannan abun yake sa idan mace ta fita sai a ringa mata kallo wani iri.
2: Shin ko me ke hana mata samun daidaito? Ga Dr. Ukashar Ismail masanin zamantakewa a Jami'ar Tarayya da ke Dutse.
16: Sun hada da al'adunmu a matsayinmu na mutanen da muke ganin su mata bai kamata ake damawa da su a wasu harkoki ba. Abu na biyu shine tattalin arzikin mata ba a dauke shi da mahimmanci ba tun talatale. Sannan bangaren gwamnati shi ma duk ya ta'allaka da tsari da al'adunmu na cewar bai kamata a ce mata suna fita waje ana cuɗanya da su da waɗanda ba muharamansu ba.
2: Yayin da Najeriya ta bi sahun sauran ƙasashen duniya a bikin ranar daidaiton mata, mata na ci gaba da gwagwarmaya don samun daidaito da adalci.
11: RFI.
10: To madalla an gaishe da Abdulkadir Haladu Kiyawa da rahoton nan. Yanzu sai zantawarsa da Hajiya Shifa Faisal Sale, shugabar kamfanin S&S Jewelry.
17: Saboda gaskiya wani sa'in wasu mazan ba sa baya matan su goyon bayan su kasuwanci.
18: Na'am.
17: Saboda wasu dalilan su haka.
18: Shin a tsawon wannan lokaci da kika kwashe kin taba samun wani abu na tallafi ko na taimakon gwamnati wajen gudanar da harkokin kasuwancinki?
17: Gaskiya ban taba samun komai ba.
18: Ku mata ƴan kasuwa menene abubuwan da kuke bukata a wajen gwamnati da hukumomi wato da suke da ruwa da tsaki wajen bada lamuni ko tallafi na kasuwanci?
17: To muna dai roƙon gwamnati da ta duba mata da suke gidajen gidan aurensu suna da abin da za su yi amma sanadiyar ba su da taimakon wanda zai tallafa musu. Haka wani sa'in kawai suke haƙura ma saboda ba su da yadda za su yi. Ko mace tana son ta yi wani abu amma ba ta da kuɗi da yawa da zai sa ta yi sai kawai dai ta haƙura.
2: To albarkacin wannan rana menene kiranki ga al'ummar duniya?
17: Ina kira ga 'yan uwana mata da duk wacce take sana'a ko yaya take kofin kankanta ta jajirce ta tsaya wannan sana'ar kofin yaya take insha Allah wata rana zai zame mata labari insha Allah. Sannan ina kira ga ƴan uwanmu maza a duk fadin duniya inda suke inda har suna sauraro na da su taimaka wa matansu da jari da duk abin da suka san cewa za su taimaka musu su zama wasu koda bayan ransu. Sannan ina kira ga gwamnatoci da hukumomi da su taimaka wa mata a cikin wannan halin da ake ciki a yanzu. Mata sun fi maza shan wahala kuma an fi taimaka wa maza. Ina kira ga hukumominmu da gwamnatocinmu da su taimaka wa mata.
11: Matsayin ƴar mace na ko'ina a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
19: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
11: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka. Ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa. Ba abun kunya ba.
19: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
11: Tunaninka yana da zurfi. Hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
19: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
10: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da ɓata lokaci ba. Sai zantawar shirin da Comrade Zainab Babajide Olaleye, shugabar kungiyar Esimwe mai fafutukar kare haƙƙin mata da zaurawa a Najeriya.
20: A fannin ilimi muna ganin ƙarin mata da ƴan mata suna samun damar karatu da ci gaba. Mata suna ƙara shiga harkokin kasuwanci, siyasa, shugabanci da ayyukan ci gaban al'umma. Amma har yanzu akwai manyan ƙalubale musamman wajen wakilcin mata a siyasa, samun damar tattalin arziki, jari da kuɗaɗen kasuwanci da kuma shiga cikin harkokin yanke shawara. Mata da dama musamman waɗanda ke zaune a yankin karkara har yanzu suna fuskantar matsaloli zamantakewa da tattalin arziki da ke hana su amfani da damar da suke da ita yadda ya kamata.
21: Shin kina ganin gwamnati na yin abin da ya kamata don ganin mata sun samu daidaito?
20: Ni dai a ganina gwamnati tana yin wasu abubuwa masu kyau, amma har yanzu akwai sauran aiki mai yawa. Akwai manufofin da shirye-shiryen da ake samarwa domin ƙarfafa mata musamman a fannin ilimi, tallafawa sana'o'i, tattalin arziki da kuma shiga harkokin siyasa. Amma babban ƙalubale shine yadda ake aiwatar da waɗannan manufofi. A wasu lokutaye mata da yawa musamman waɗanda ke karkara ba a samun damar cin moriyar shirye-shiryen yadda ya kamata.
21: Na'am, yayin da ake bikin ranar daidaiton mata ta duniya, shin kina ganin kuwa mata a Najeriya na samun daidaito da duka dai al'amuran da suka shafi rayuwa?
20: Mata suna da muhimmiyar rawa a cikin al'umma, amma ba su da isasshen dama su shiga cikin yanke shawarwari da suka shafi rayuwarsu da makomarsu.
21: Albarkacin wannan rana, shin kina da wani sako da kike son isarwa ga mata a ko'ina suke a faɗin duniya?
20: To, albarkacin wannan ranar ne dai mutuƙa ina so in sakona ga mata a Najeriya da ma duniya baki ɗaya, shine kada ku raina kanku, kada ku ji tsoron neman damar da ta dace da ku, kuma kada ku bari ƙalubale su hana ku cimma burinku. Mu mata muna da muhimmiyar rawa a wajen gina iyali, al'umma da ƙasa. Saboda haka mu ƙara ilimi da kanmu, mu tallafawa juna, mu daga muryarmu kan abubuwan da suka shafe mu, kuma mu nemi gurbin da ya dace da mu a duk inda ake yanke shawara.
10: Tattaunawar Abdulkadir Haladu Kiyawa da Comrade Zainab Babajide Olaleye, mai fafutukar kare haƙƙin mata da zaurawa a Najeriya. Tambaya a gare ku masu saurare, wasu irin ƙalubale mata ke fuskanta a yankunan ku da ke buƙatar sa hannun hukumomi da duk wani mai faɗa a ji? Wani kira za ku yi wa al'umma dangane da mahimmancin kare haƙƙoƙin mata? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Jigawa Abdulkadir Haladu Kiyawa, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa salamu ta lafiya.
1: To, a gaida Zainab Ibrahim. RFI. Sai shirinmu na gaba.
0: Ai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Kamar dai yadda kuka ji a cikin labaran namu, a jamhuriyar Nijar, kora ta lafa a yamai babban birnin kasar bayan da wasu sojoji suka kai hari filin jirgin sama da fadar shugaban kasa cikin daren Juma'a har zuwa safiyar Asabar. Lamarin da ya haifar da musayar ruta da fashe-fashe na tsawon sa'o'i tare da dakatar da watsa shirye-shirye a gidan talabijin da rediyon gwamnati na wani lokaci. Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Za mu fara da sakon Hamidan Husainu Muhammad inda ya ce Allah ya ba su zaman lafiya. Shi ko Ashiru Abdulrahman cewa yayi duk laifin shugaban kasar cani ne. Sai kuma Rabi'u Nuna Bukari ya ce salamu alaikum Rafi Hausa daga karamar hukumar Bakorin jihar Katsina Najeriya. Da farko dai muna tarar da Allah wadai da wannan bore da ake zargin wasu sojoji da aikatawa wadda babu abin da hakan yake janyowa sai asarar rayuka da kawo rudani a cikin kasar. Daga ƙarshe muna kira ga gwamnatin mulkin sojin Nijar da ta kafa kwamitin amintattu domin binciken me ke kawo yunkurin juyin mulki a kasar ne. Da fatan za ku tashi lafiya a Rafi Hausa. Shi kuwa Sani Musa daga Dangushi a jihar da magaram Nijar cewa yayi salamu Rafi Hausa, muna godiya yadda kuke ba mu dama na faɗin abin da yake faruwa a kowace rana. Da farko muna yin tir da Allah wadai da kai hari a filin jirgin sama da ma fadar shugaban kasa da wasu tsirarun sojoji suka kai wanda hakan ya haifar da tsayi da lamura a cikin birnin Yamai da ma cikin kasar baki daya. Kwarai da gaske muna fatan Allah ya tona asirin duk wanda yake da hannu a cikin wannan lamari. Shi ko Nura Mudumawa cewa yayi Allah ya kyauta lamuran nan. Kada shafa, ana tare da sashin Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke buƙatar bayyana ra'ayinka, ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyin naka ta shafinmu na Facebook ko manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 2347636611. Sai kuma saƙon Nuruddin Bashir Namar daga nan Gombe a jihar Adamawan Najeriya, inda yake cewa abin takaici ne da bakin ciki yadda aka yi hare-haren na jamhuriyar Nijar. Wannan al'amarin akwai tashin hankali a ciki, muna addu'ar Allah ta'ala ya gaggauta kawo sauƙin wannan lamari. Sannan Abubakar Kawo Girgir kuwa cewa yi babu shakka wannan abu da ya faru a jamhuriyar Nijar abin takaici ne da damuwa, kuma ba wasu bane face makiya wannan ƙasa. Koda akwai abubuwan da wannan gwamnati ta mulkin soja ke yi bai kamata a bita da wannan hanyar ba wajen magance abin, ya kamata a bi hanyoyin doka domin nusar da gwamnati. To amma idan har gwamnatin sojin na yin abin da bai dace ba, ai ƴan ƙasa ne ya kamata su nuna wa duniya tabbas sai gwamnati ta tashi haikan akan wannan barazana ta tsaro da kasar ke fuskanta. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a Nijar da ma ƙasashenmu na Afrika baki daya. Sai kuma saƙon Mamman Shazali mai ne Sorowa da yake cewa Arafai Hausa za mu gaya muku kuma mu ƙara gaya muku insha Allahu yin juyin mulki ya ƙare a ƙasar Nijar. Idan kaga an yi juyin mulki an yi nasara, to tabbas sai dai in an hada da al'umar kasar ne an kashe gaba ɗaya domin ba za su yarda ba. Sai kuma Mubarak Tanimu Mashi da ya ce ya kamata ya maida kasar a hannun mulkin demokradiyya. Sai kuma na Hali Garba Kamba da yake cewa muna roƙon Allah ya kawo zaman lafiya a kasar Nijar da ma kasar mu Najeriya. Sannan Abubakar Bube kuwa cewa yi Allah ya kare kasar mu ta Nijar daga sharrin masu sharri na cikin gida da kuma na waje. Shi kuwa Nuhu Magawata Nijar cewa yi Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin kasar mu Nijar da ma sauran kasashen musulmi baki daya. Sannan Zakar Mamman ko cewa yi duk danka su suke yi ba don kasa ba, abin da yayi ne ake kokarin yi masa. Mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Musamman injiniyan namu na yau Mustafa Adebisi da ya hada mana wannan shiri akan na'ura. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
1: To karshen shirinmu na wannan dare kenan sai kuma maimacin kanin labaran da muka ji mun ji cewa Najeriya jami'un adawa sun tare don tattauna yuwar yin hadaka mai karfi don tumbuke gwamnatin APC mai mulkin kasar. Haka mun ji cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya zarce 6,000 yayin da kusan 3,000 suka riga mu gidan gaskiya. Mun kuma ji cewa shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin gasawa Iran aya a hannu biyo bayan musayar harhadan da suka yi karan farko cikin makonni. A madadin kowa da kowa musamman ma Mustafa Adebisi wanda shine ya hada ni da mai sauraro Michael Kudisin ke cewa mu kwana lafiya.